0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Pambayang kwadro.
3: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: kanya. Pero pagdating kay Gosyo, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
7: with 39.
8: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
8: sa kada po na mag-aag.
9: Okay na.
4: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, chat!
11: A monoblock mips, monoblock... Wait!
10: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support football in this country.
13: PBS TV Plus.
10: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
14: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
15: Si girl, hi girl.
14: Isil pa yo. Yes! It's a date.
16: Hello.
14: Oh my god.

0: Wala ba si Dai? Okay, dito ako sa game. Dito ako sa game
1: okay,
0: today.
1: Pumasok na din ako. Okay. Wow!
0: Wow!
1: May callback. Yo, may callback dito, pre.
0: Hindi, bina talaga yung callback na yan. Hindi siya naglagay nun. As in, world-generated yung callback na yan.
1: Kasi generated talaga ito. Tingnan
0: natin yung shift natin. Siya.
1: Oh. Oh my
0: wow.
1: God. Ilan ito? 64 wow. Na ito, pre. 64. Ibalik natin sa position nito kasi wala lang. Ibalik lang natin kasi
2: oh my goodness. It's 64.
1: Stephen, we're rich. We're rich. We're rich.
2: You said imagine we are going to start an industrial revolution.
1: Buy my organ up. Imagine smelting coal with coal. Okay, tumakas tayo kay Blue Wave. Tingnan natin yung reaction. Tingnan natin si Blue Wave. Ispy natin siya na yun, guys. Okay na dyan si William. Patay tayo nito.
0: Hey, Paul William. Good evening, William.
1: So, shout out kay Terebi. Chinman Lianbo owner na mukhang poor. Tingnan natin. Tanggalin mo nga armor mo, Terebi.
0: Naglaro ng Bet 88. Naglaro ng Bet 88 yun. Si Terebi. Justes.
1: Steven, can you watch my live stream?
0: Yeah, sure.
1: Tanggalin mo skin mo. Tanggalin mo yung armor mo, Terebi. Ayun. Tingnan mo yung skin ni Terebi, pre.
0: Okay.
1: Pulubi ang puta. Mukhang pulubi si Terebi. Kawala ka naman doon. Save-like mo yung armor mo. Okay, Stephen, nasaan ka?
0: I'm here behind you.
1: Stephen, nasaan ka?
0: Dito sa likod mo,
1: Okay, so matulog muna ako saglit. Wait lang, ito. Tulog muna tayo. So mga kaibigan, ito sa may tulugan na yun. Gamaw SMP muna tayo mga kaibigan. Kasi alam natin, ito na yun ang bagong way natin mag-communicate. Kasi ang Roblox pangit. Yung Roblox pangit! Arr!
0: Bagal Roblox!
1: Hindi pwede sa Linux! Hindi pwede sa Linux! Okay, doon na tayo sabay ni Blue Wave kasi today is
0: good morning!
1: Season.
0: Good morning, Blue Wave! I like the masterpiece! Uy, inanating ko pa naman yan! Ano, wait lang.
1: Bro.
0: 10 out of 10.
1: Bro. Your
0: masterpiece.
1: In my
0: hindi niya alam.
1: Ito
0: sobrang daming diamonds.
1: Oh my God, yung sign. Tingnan mo sign sa labas, Stephen. Stephen, yung sign sa labas.
0: Did he just...
1: Hindi niya na-notice. Don't let him realize. Let him realize. Kasi punta tayo sa bahay ni William Cameron. Punta tayo sa Survivoria, mga kaibigan. Oh my, okay, fuck guys, fuck. Mas powerful na yung si Blue Wave. Tamang decision ko, nasa side ko siya. Tamang decision. Kasi you persuaded him to go with Britannia, but I gave him a position in Philippines. I gave him a position in the Philippines as the governor, and we're planning to build a city in here, but we're just gonna, bali yung bahay niya nandito na ito. Kasi, reasons, logistical reasons. So today guys, punta tayo sa bahay ni William guys, punta tayo sa another portal. Itong si Iron Golem number 1, ito yung bodyguard nito yun doon sa face to face noon. Terebi, paborito mo siguro yung face to face, diba? So kilala mo to, medyo malaki na yun. Ito din sa face to face din yan. Okay. Kaibigan, dito tayo sa Nether mga kaibigan, kasi itong Nether, meron tayong transport para ipupunta sa Survivoria. For first time pumunta sa hell si Terebi. Welcome to hell. Kamusta ka? No, follow me, follow me. Dito tayo. Ayan, dito. This way, mga kaibigan. Okay. So, itong nether na to, medyo sira-sira, pero don't worry. It should...
2: What do you hear?
1: Bastos na villager, pumunta rin dito. Bandabakasyon na. Husay, mahusay naman itong villager na yan. Okay. Kung gusto mo pumunta dito, papunta to ng Fiesta Flora, which is kay Foden. Kay Foden yung... Oh, dito tayo. Punta rin dito. Jump, jump, jump, and walk. Mabilis ka magpunta, yan o. No?

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fuh.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
3: Adam Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
5: Introducing

0: Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your phone.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: talaga. Pero yan, pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
2: with that.
5: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
3: laklak.
5: Sakada po na
3: magagawa. Of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Ito yung rinigin niya kay Nayab. Come back. Yes, okay, kaya ako. Si Derby, nandito na. Nandito si Derby. Oh no. Kung talaga, umapalik na tayo. Parang hindi mo

0: go. Wait, but
1: Dea? Dea, you're good? Okay.
2: Wait.

0: Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Abang na abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
5: with that.
7: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Klak-klak.
7: Sagada po na magag.
5: Okay na.
7: Oh my God.
5: Sige, ulit, Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: This is the party. This station is currently under attack.
9: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
10: Geometric Adobo.
8: Geometric Adobo.
11: Michelle's Party Club.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Bayang kwadro.
3: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Gosyo, hindi? Is na yan.
6: MNL 48
7: with that. With
6: yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: saka na po na
5: magagawa.
4: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon.

0: mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, chat!
2: A monoblock mips! Monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support Provo in this country.
2: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
4: Are you going
5: to see? Hindi talaga kita maritik, kaya hindi ko naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan,
2: ano
7: may bagong
2: yan?
7: Emoji na tayo. Ito, may bagong
2: bago. Thank you! Thank you! Thank you!
8: Thank you! Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
9: Yan na. Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta, at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
10: This is the party. This station is currently under attack.
11: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
12: Geometric Adobo.
10: Geometric Adobo. Michelle's Party Club.
13: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
14: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
15: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
14: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
15: Magabo, ito ang Gabi Gabo!
14: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
16: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
17: Ito ang aking sikreto.
16: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
10: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: power. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Kalokohan!
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
8: Tambayang Quadro.
9: Dapat lang.
6: Tawanan.
5: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
10: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
11: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
10: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
11: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
10: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
12: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jpo's Facility.

0: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
2: Laklak.
4: Sa kada po na maglag.
3: Okay na.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: This is the party. This station is currently under attack.
6: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
7: Geometric Adobo.
6: Geometric Adobo.
1: Michelle's Party Club.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang 4,
3: apat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay.

Grabe! Umulanman o umaraw, noon hanggang ngayon, walang kupas ang kanilang hits. Isa sa mga bandang nagpasikat ng Pinoy alternative rock noong 90s, bahagi na ng kulturang Pinoy ang kanilang mga nakaka-LSS ni OPM Classics. Mga kapatid, eto na sina Mark, Nathan, Eamon, Dan at Clint, ang banda ng bayan. Everybody, please welcome River Maya!

0: isang taon na tayo at sa loob ng isang taon, tayo ang naging tahanan ng OPM o kaya Original Pinoy Music. Agusto nyo ba yun?
1: Yes!
0: Yes, dahil ako, agusto ko to.
1: Ako rin! Agusto ko yun! Dahil nga dito...
2: Ang sweet girl!
1: Dahil nga dito sa vibe, syempre mga kapatid, patuloy nating pagyayamanin ang musika Filipino!
3: Yes! Basta tatak OPM, i-vibe plus na natin yan!
0: Kaya, tuloy-tuloy ang masayang selebrasyon at pagpupugay sa Original Pinoy Music, giving you the ultimate OPM experience! Welcome to...
4: Plus One! The Plus First Anniversary Part 2!
3: On Vibe Socials, 1PH, Kapatid Channel, Kapatid Livestream, and of course, Signal Play Plus! Eto, we would like to greet a happy, happy birthday to the Media Quest Holdings of First Vice President Special Projects, Miss Shanna G. Olaso!
0: Happy birthday!
5: Happy birthday!
0: Happy birthday, Miss
1: Shanna! Happy birthday, Mom Shanna!
0: We love you, Mom Shanna!
5: Shanna.
6: We love you, Ma'am Shanna. Dito talaga sa Vibe Plus. Plus one sa ultimate experience. Plus one pa sa bigat ating mga bisita. Gaya na lang ng legendary alternative rock band na naki-vibe sa atin tonight. Give it up for River Maya! Mga sirs, pwede po ba kayo pumunta dito?
1: Yan, sabayan ako dito.
6: Yes. Hello, hello po sa Vibe. Welcome po. Dito po tayo, sige na po. Mga sir, ito po. Yan.
1: Ibang level ang energy pag River Maya talaga.
0: Iba.
5: Teka muna. Be the vibe, mga kapatid! Yeah! Yo! Maraming salamat po.
6: Maraming salamat
5: Binabati ko rin kayo ng happy anniversary.
6: Thank you.
5: Thank you so much po, guest sa amin dito sa napakasayang show. Thank you very much.
6: Maraming salamat po, River Maya. Thank you po.
5: Thank you. At natuwa rin kami dahil nabalitaan namin ang Vibe daw ang tahanan ng OPM.
6: Yes!
5: Kaya maraming salamat. Sobrang big deal talaga. Thank you very much,
1: sir.
7: Thank you.
1: Ayun, maraming salamat po for sharing your music once again. Mamis, River Maya! Woo! There you have it. And syempre, ayan, maraming salamat po, of course, sa ating Vibe Band headed by Sir Juno de los Santos! You know? Oh, eto pa, kasama pa ang Movers led by

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Pambayang kwadro.
3: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema.

0: Good evening, everybody. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang po yan, nagkakaroon kayo ng Gap Show.
1: Tao dito, may gunter dito sa loob.
2: Heraldo Patago.
1: Bawal mag-video, bawal mag-video. Mamaya na lang, ikakwento ko sa show ko. Basta dito masaya. Mamaya may tao dito. May sasayaw kami. Mamaya sasayaw kami ng ulala, baby. Ay. Oh, sige na. At 5.5 plus. Here's the ulala, baby. Right back. Sa second cup na daw ni Rervin. May second cup ni Rervin. What? What?
2: Abangan niyo performances sa susunod na mga bye performances. And yun. Maraming salamat mga guys sa laging panonood. You know, we're always here to do our best to make you guys happy at singin namin sa mga performances.
1: No! No! No! No! No! Oh, stand by! Malapit na mag-5 plus. Be right back!

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
2: Kambayang kwadro.
3: Dapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda.

Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: keeping up with the vibe for OPM to thrive. Welcome back to
1: Vibe Plus One!
0: Mga kapatid, mga V, ini-invite ko po kayo na abangan at panoorin ang pelikulang Poon mula sa Banana Entertainment, palabas na sa September 9 sa mga sinehan.
2: Yes, at syempre nako, susuportahan yan mga Vs natin. Kaya nagsuporta nila sila sa A Secret in Prague gabi-gabi. Kasama ko rin doon si Kuina!
3: Kaya maraming salamat sa patuloy na pagnood ninyo ng A Secret in Prague. Diba ganyan ang suporta ng mga Vs natin?
2: Yes, at dahil isang taon na rin tayong sinusuportahan ng mga Vs, I feel like isa sa mga na-appreciate ng mga kapatid natin dito sa Vibe Plus na hindi lang tayo nagbibigay ng platform sa mga OPM artists for their music to be heard, nagiging tahanan din tayo ng stars of the future generation.
3: Ay, naku, yes. Alam mo, Dylan, agree naman ako dyan. Gaya nitong susunod na performers natin na talaga naman chini-cheer natin na mag-shine palalo dito sa ating industry. And for sure, mas marami pang mga V ang susuporta sa kanila in the future.
0: Kaya naman, may panibago silang performance for all of us. Let's give it up all for Star!

0: 6 minutes and 45 seconds before we return to the airwaves. Kasama po natin ngayon. Ayan na nga.
1: Again, there we are so far.
0: Gap show ulit.
1: Bumang Liana Ramsey. Ayan, di ka makadepensa.
0: Okay. Di pwede, NDA, NDA. Di pwede, NDA, huwag natin makita. Ayun o. Maps, pakita natin, Maps. Pakita natin. Ayan o.
2: Iluminita yung
0: Raul. Ayan o. Pinata, ayan na nga. Okay. Ganda na kuha ni Kenny, oh my god!
3: Gusto ko yung ano, yung naganon siya.
0: Ayan o. Nagpupunas na nga o. Ayan o. Ayan o.
4: TV screen kung saan si Max at saka si Sen, they are watching ano po Vibe Plus po sa studio mismo, and yeah, yun the live gap as of this ano po, as of this moment. Abangan niyo po. Papalapit na po, pabalik ang ano, ang programa po.
0: Alright, nagwa-warm, parang nagra-wrap up na sila because we are about to start in 90 seconds. 90 seconds. Then ang ating third gap, no?
4: Kung mapapansin nyo po, commercial gap pa po tayo and standby lang po tayo mga kalamaw at mga kasmiley.
0: Sabi na eh, tatlong wipe pa talaga yung patutugtog eh.
2: Bali na, ayusin mo.
0: Eto na naman tayo.
2: Di ko pa nakikita yung lupa sa'yo mo.
5: Basta mamaya may marami kong kwento sa harap ko pa. Bye bye.
0: Nahihiya si Peps, napapahiya si Peps, napapahiya si Peps.
5: No! No!
0: Malapap na tayo! Standby!
4: Sen, at saka Mers, mag-ingat kayo dyan, napipiyok. Napipiyok na nga yung boses mo dyan, Sen, grabe. Grabe, Sen!
0: Sen, hindi ako mapipiyok dyan.
4: Tumipiyok ka na pare!
0: Basta! Ang dami ko yung kukulong pang mamaya, be right back!

0: Gusto mo ba?
1: Yes! At syempre, isang taon na tayong tahanan ng musikang Pilipino stronger than ever here on
2: Vibe Plus One!
3: At napatunayan na din natin dito na maraming rising artists na deserve ang spotlight.
1: Yes! Yoo-hoo! Dito ang tingin! At ngayon, may nagbabalik para sa kanilang new single.
4: Kaya humanda ng mahulog sa galing nila Angela, Charisse, Alexa, Sophia, and Charlotte!
5: And give it up for the sensational group, P-pop girl group, KAYA!

0: midway to us.
1: Gap show tayo. Shout out nga pala kay Mark. Shout out kay Meps. Mamayang gabi na po ang bagong edisyon ng Tito Mel's Magazine. Kasama po si Meps, si AJ, yours truly, at ang buong puwersa ng Kapuso Inside. Joke.
2: Gandang gabi.
1: Special guest natin si ano, special guest natin si Ana, tapos si Queen Eye. Let's go!
3: Ay,
1: nag-enjoy tayo. Kayo hindi. Grabe kayo.
3: And also ballroom. I think those two
1: ay, ano pala yung gap? Next gap pala, 4 minutes and 30 seconds lang. Mag-o-offer lang pala yan.
2: Magandang gabi, Mets!
1: Ulitin natin. Tito Mets, mamayang gabi.
3: Looking forward ako na magawa niya dito sa
1: mga. You know? Okay. Okay, wala nang timer. Stand by, wala na tayong timer dito. 4 minutes and 30 seconds, nag-overtime pa yan. Stay tuned. We're gonna hand over now.
2: Stand by.
4: Hello. Okay.

0: 是
1: Dito lang sa Vibe Plus One.
2: Kanina first time natin nakasama ang River Maya.
3: At ito pa mga Viha, mamaya first time din on stage dito sa Vibe si Mr. Augie Alcacidat. First time din ang kaya kanina.
1: Yes sir, and first time first time din nilang mag-guest dito mga kapatid. Make some noise for OPM Rap Duo

pang lumakas, sumang

0: At tayo ay nagbabalik sa ating live gap show. 6 minutes, no? And 39 seconds and counting, no? Ayan na nga ba, magpa-perform na si literal na, no? Literal na for audience only to. Copyright, Nets, copyright.
1: Copyright talaga basta sa ano, basta sa YouTube tayo mag-live na mag-air eh, buti sa Twitch lang. Copyright nga pare. What's up, Neps? Kumusta ang kalagayan dyan? Nagpa-perform for audience only. Charot. Shine like the sun.

0: Preapol, yes! Let's go! Let's go! Oh my God! Ano yun?
1: Shut up! Ay!
2: Pati nang itino to, oh. Walang sasabi na kumanta ako kanina habang naka-break. Atin-ating lang to, ha? Atin-ating lang to, walang sasabi ko sino kumanta, ha? Ako siya. Stand by for 5 plus. Be right back.

0: woke up.
1: The Geo.
2: For decades.
3: Legit artist na hindi lang nakisabay sa evolution ng OVM. Isa siya sa nakatulong sa pag-unlad nito.
4: One of the most recognizable names in Filipino music and an inspiration to young artists.
3: OG sa kantahan, OG sa songwriting, at OG rin sa comedy. OG the Boogie Ma. Kaya naman, let's
2: vibe it away!
5: Mga kawiting taon man ang lumipas ay hindi kumukupas. Mga obrang musika na isinulat galing sa puso mula sa isang mang-aawit, manunulat at haliin ng musikang Pilipino. Ngayong gabi sa Vibe Plus, nandito siya sa tahanan ng OVM, the Chief of Original Pinoy Music, now vibing the multi-awarded singer-songwriter, Mr. Augie Alcacid.

Thank you. Wow. Pakiramdam ko. Pakiramdam ko na, pakiramdam ko napaka-pogi ko talaga, ha? Sino dito ang mga may pinagdadaanan? Kasi meron akong kanta sa inyo. Kung hindi nyo alam na itutuloy nyo pa ang inyong buhay pag-ibig, ito'y para sa inyo. Masarap ba umibig?

0: kakainin ko talaga yan. Salamat, ah.
1: Yes!
0: Wow, may gold record ako. Purple pala, purple.
1: Diba nga?
0: Thank you very much. You're so sweet. Thank you.
1: Thank
0: Sige,
1: you.
0: Ipabalik ko na yung TF ko. Okay, okay na to.
1: Same person.
0: Maraming salamat.
1: We're happy to share this little celebration with you, Sir Augie. At of course, ang music ninyo ay matagal ng parte ng buhay at memories ng marami. May message po ba kayo para sa ating mga kapatid?
0: Ang aking mensahe ay simple lamang. Sana lagi po niyong sinusuporta ang OPM na ang ibig sabihin ay si Augie Pogi masyado. Original Filipino music. Ayan.
1: Ayun o.
0: Yung mga matatanda dyan, hello. Malapit. Mahalin niyo po ang OPM dahil mahal natin ang musikang ito. Maraming salamat po sa inyo.
2: Yeah, pero dito, Ogi, alam mo, saya kasi nung unang kinanta, bakit ngayon ka lang na-upbeat? Tapos biglang naging senti. Papayag ba ako na senti na lang?
0: Bakit?
2: Para kasi kailangan bang ng panghataw dyan?
0: Ang ibig sa Jimisa, sayaw ako?
2: Yeah, gusto niyo ba makita sumayaw si Togi?
0: Sayawan na ba?
1: Gusto niyo ba?

0: Gusto nyo ba, mga kapatid? Okay lang sa inyo?
1: Yun, oh!
2: Mga kapatid, once again, Mr. Augie!

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Magandang gabi mga Rio Nick. I mean mga kalamaw. Oras natin. Alas 7. Alas 7. Gago na naman tuloy. Ako nga pala si TCB, di ang Patukam Show. Ay, ang Patukam Show. So ito ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin graphics. Bagong graphics. Kasalanan na yun ng... Kasalanan na yun. Tapos tingnan nyo guys. Live tayo guys ngayon sa ano. Cool Studios kung saan kung saan may nangyayari lagi.
1: Ano nangyayari ha? Ano yan?
0: Ganto yabu. Oy, wala yun guys.
1: Oy, baka maban na tayo.
0: Oh, ito ngayon guys. Ayan o oh. Ang ganda ng ano studios guys. Grabe. Mm-hmm. Tignan nyo, yung mga sponsor, DLX Karaoke, na, ano na ngayon yan? Ano na ulit ngayon to? O, yung owner, di na nagsasalita. Ayun, Del Sound. Meron pa, Randway. Consulate. Tapos tong band ng Tigon, tong Ambatubas, na may Chabit Tigon.
1: Ito. Gagi.
0: Sponsored by Vivang Gago Asal di puta. Oh, yeah. Tigon yan. Oh. Ayun, oh. Maniwala. Tigon yan. Oh. Mm. Tigon yan. Tapos meron dito si Kibaloy. Ginatasan. Sino nang gatas? Ayun, no, nasa kabila. Oh. Tapos ito, itong... Gago, ba't nawala sina? Ayun. Pre, may nagnahaw, pre. Ay, ito pala. Tapos meron dito, pre. Sponsor, pre. Sponsor ng ano, TBH, pre. Si Dreamy Bull, pre. Si Perel Brown. Crush ni MS.
1: Hindi ko crush yan.
0: Parang may naalala ko dito sa part na to eh. Mm. May nagbungguan dito, alam ko eh.
1: Mm.
0: Mahanapin ko kaya yung picture na yung nagbungguan. Alam ko meron yan eh. Yung lahat ng ano ng TVH nagbungguan yan eh.
1: Luto na ako ng jingles ng MSA products. Oh my god, gagawa nga talaga.
0: Lutuin kita. Eh, wala.
1: Na...
2: May nakikigaw sa likod.
0: Ha?
1: Parang a... Ha?
0: Ano?
2: Yung may nakikigaw sa likod.
0: Anong meron sa likod? Wait lang.
2: Pinag-iihaw.
0: Yung
2: barbecue.
0: Ito na lang pre, ito na lang.
2: May nagsusulog. Ayan. Nagkabuguan.
0: Alam ko, meron pa isang picture yan eh. Hanapin ko. May isa pang picture yan, alam ko eh. Nasunog yung loob niyan eh. Ito ata yun.
1: Mm.
0: Oh. Okay, balik ulit tayo.
1: Sige.
0: Pre, grabe pre. Dami nangyari dito pre. Sa... Mm-hmm. Alam ko meron ditong kulte na wala eh. May nagtanggal na ng kulte eh.
1: Nag-disappeared.
0: Ito na lang kulto. Ay hindi, kulte TV pala yun. Ewan ko kung naririnig nyo pero pre, wala nang balance. Wala nang balance pre. Naririnig nyo ba, gago?
1: Yung background?
0: Naririnig nyo?
1: Oh. Sobrang hina.
0: Ay, kala ko yun, ano eh.
1: Nandito ako.
0: Tutuloy ko to next week. Gago, ano? Sino to?
1: Hindi yan.
0: Ewan ko, Mika yata. Pero hindi naman red eh. Ito si Yo. Oh, ayun yung mga sponsor natin. Oh, ba't nandito yung bulok? Bakit nandito yung bulok?
1: Ito dyan yan.
0: DLS Karaoke, Proud Detergent, Tender Josie, Consulita Standby, nandito si Gio, ewan ko bakit. Pero grabe. Dati ang liit lang ng mga cool, liit lang ng studio dati. Ngayon, ang laki na oh. Mas malaki pa sa ano ni MSA. Speaking of ano, MSA, alam niya ba guys, si Terebi kanina? Yes, yung TOC natin, nagpakita ng puwet pre, live na live. Actually, legit, may recording pre.
2: Legit
0: may
2: recording pre. Naging kwento si Terebi, legit.
0: May recording talaga pre. Gusto niya ilabas natin ngayon.
1: Na...
2: Pakita ng budi-chip.
0: Grabe, eh ano to? Hindi ka alam. Ewan ko, pero may naliligaw dito, pre. Ewan ko, may naliligaw dito, pre.
1: Ba't na dyan?
0: Ewan ko, pre, ba't naliligaw yun, eh. Uy, ba't may dapap dito?
1: Dapap, ninja? Ay, alam ko naman.
0: Mamaya, send ko mamaya yung link. Pero grabe, uy, ba't may nangunutang na ano dito? Ah, naglalag na, pre. Oh, pre, ano? Yan yung mga stations, pre. Ay, hindi, dati pa to.
1: Dati pa yan?
0: Yung PBC, ngayon, yung PBC,
1: PBC owner, pipe.
0: Pre, alam ko, ano. Pre, yung owner ng PBC, ano, tawag dito. Alam ko, naguhubad to pag siya mag-isa, eh. Oo, lahat nakuhubad, gago. Seryoso yun.
1: No.
0: Yung T7S,
2: yun. Yung owner ng PBC, legit yun.
0: Tangina, pre. To. May crash din yan dito. Sa may-ari na to. Legit yan.
2: Crash niya, bata kasi. Crash niya, bata.
0: Ba't may kulto? Ba't may kulto?
1: Nako po.
0: Ay no. Gago.
2: Uy. Uy, DCP, alam niyo, ito din si, ano, si PBC owner. Pedophile yan.
0: Ba't sino ba crash niyan?
1: Bulok!
0: Channel W na to ngayon.
2: Amo ka, bataan yun, no?
0: May ganda pala.
1: Cool Plus? Oo, oh, meron pala Cool Plus.
0: Movie City, Press Play, News Radio.
1: Bigon Sports. Kamusta
0: na yung News Radio? Gio, kamusta na yung News Radio?
2: Abangan nyo lang, may revival ako niyan, don't worry.
1: Yun.
2: TV5
1: ATJ channel
0: TV5 ayan oh yata yung transmitter guys ng ano TVH pero ewan ka ba Tere
1: broadcast processor
0: ano yung dito ayan ano yung nere ngayon tano Cool TV
2: tingnan mo sinan ko sa chat.
0: Saan chat?
2: Sa VC.
1: Dito sa chat na ito. Oo.
0: Gago. Bobo. Nawala dito eh. Wait lang, natawa ko dun, gago. VCX, pre. Nakikita niya ba yung YTV dyan? Wala, diba? Pre, SBC, wala na sa Tigon yan. Tigon. Pick up. Wait. Parang yung ibang channel dito wala na eh.
1: Wala na.
0: Ito yung Pornhub.
1: Tigon Hub.
0: Oh, ito may proud pa na. Ang daming proud gago. Pre. Magbabalik po ang The Dreamy Show. Guys, magbabalik po ang The Dreamy Show magkatapos ng ilang paalala.
1: Sponsored din ng MSA Gatas.
2: El Imamo Ali! Bastusa na! DOC, galaw-galaw naman dyan, Diyos ko talaga itong DOC. Good morning!
3: Aray ko!
2: DOC.

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Mira drinking water. Fresh. Cool, calm.

0: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Tayo nagbabalik sa The Dreamy Show. Wala po na yun si TCP sapagkat nagka, I think may ina TCP.
4: Mm-hmm.
3: Oh, yung nickname ni Kuya Paolo. Yung nickname ni Kuya Paolo.
4: Ano ba kayo?
3: Yung nickname.
5: Oh, Tatay my God!
4: Tatay Milks.
3: Ano ba yan? Ang ganda na, ito na yung final. I will milk you.
6: Hindi na lang po mag-talk.
3: Love the nickname. Keep it. Yan na official na official nickname ni Kuya Pa. Tapos pengay yung logo ng MSA Gatas. Uy, ano? MSA, meron kang copy. Send me yung copy.
4: Going ng ano?
3: Yung MSA Gatas logo daw.
4: Ah, wait lang. I got you.
5: Rinig na ba ako?
3: Rinig na ba
5: ako? Rinig na ba ako? Pre!
3: Rinig, bakit?
5: Pre, ano ay, diba ito pala yung ano, share screen ko?
3: Hindi, nawala eh.
5: Parang bakit?
3: Bakit?
5: Nata-computeran ako. Nawala na ako ng oras.
4: Ah, naubusan ka ng oras.
3: Ang bihira.
5: Oh.
4: Wala na pala.
5: Kundi kasi nasira laptop ko eh. Para guys. What if gawin ulit natin yung ginawa natin dati? Episode 50, incident all over again!
3: TCP.
5: Ano?
3: Hindi mo ba nanotice yung nickname ni Kuya Pao?
5: Ano meron? I will milk you, gago. Bata pa ako!
3: Ikip daw namin. Ikip daw yung nickname daw. Yan ay yung official nickname daw.
5: Okay, I will call him, ano? I will call him the Cebu Milker.
3: The Milker? Anong film? Cebu Milker po.
4: The Cebu Milker.
5: The Cebu Milker.
4: Kay Adiyuti.
5: Ay nga pala.
4: Allah! Allah! Ala. Patay tayo diyan.
5: Bakit?
4: Yung profile. Tingnan mo.
5: Ano meron na? Ano ba sa profile? Oh my God.
4: No.
3: Alala. Alala.
5: No way.
4: Alala.
5: Baka mamaya ipakita na yung kamay ni MSC na may ano, live.
4: Wag.
5: Pero nai-imagine ko na, pre. What if?
3: Bakit?
5: No? What if, ano, i-profile nga ni Sir Pao yun? Si Kuya Pao pala.
3: Bakit na i-profile ni Kuya? Anong gagawin mo kay Kuya? Anong i-profile mo?
5: Yung kamay. Yung
3: kamay. Ay, yung kamay.
5: Alam mo yun.
3: Kung may MSA Gatas, dapat din ba may...
5: Ayun na guys. Wala pala si Sir Pao dito.
3: Nasa chat ng ano sa VC. Nasa chat ng VC. Ah,
4: lulunat.
5: Ayaw niya mag-join.
3: Ayaw mag-join. Sabi
5: pag
3: mo,
5: nag-join, bibilaw condom. Joke lang.
4: Wow! Nangan mo ng mayonnaise.

0: putik yan.
1: Grabe.
0: Baka problema, yun yung trip, baka transparent yung
2: tsura. Na-unveil po ang aming product, MSA Mayonnaise.
0: Ano?
2: Diyos ko.
3: Tama, marinig to ni Kuya Pao yung MSA Mayonnaise.
0: Pajoy mo, dali.
3: Sabi.
2: Kinakabalik. Ano?
0: Dago, tatabit sana ako. Kasama. Test 1, 2, 3. Ano nangyari?
3: Lumi! Ito ay commercial kaagad!
2: Ito ay may re-release ang commercial available sa lahat ng mga radio station. Siyempre sa Cool FM, pati na sa DZX, pati na lahat na po sa Galaya.
0: Ano pre sa DBNN, Radyo D, hindi wag yan.
2: Na, grabe ka. Pwede ipalaman ng burger.
3: News channel, pero merong game show.
2: Ipalaman nyo sa tinapay.
0: TNT. Ay. Oh, tama.
2: Made with real eggs.
3: Daw, bakit daw merong ganun daw?
2: Hmm.
0: Bulbulnaryo, puta. Bilyanaryo.
2: Made with real eggs. Real, balan? Diyos ko.
0: Siyempre, oh, i-real eggs. Gusto mo makita real eggs?
3: Egg ni MSA, pwede.
0: Yo, what? Ah, yung ano, inilagay niya sa banganga niya.
3: Oo.
0: Sorry na lang sa mga di nakakaalam. Baka iba na yung naiisip niyo. Wait lang. Dapat ako gago. Nasa labas na ako kasi. Pauwi. Ba't ipan, tumahan tayo 7-11 tapos bumili tayo ng kondo.
3: Yo! Ay, yo!
0: Pre, anong magandang gawin, pre? Sa 50 pesos.
3: Shabu!
0: Gago. Meron ba? Ay, joke lang, gago.
3: Whoa!
0: Ma-FDA tayo. Ay, FDA ba? Hindi, P. Basta yun. Gagi, aga pa lang pala. Tapos ako, pauwi pa lang.
4: Adam Orelar po. Mag-MSA Mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal, at iba pa. Sarap.
2: Wait. Yung...
0: Ano?
2: Wala. Pabira.
0: Pre, what the fuck? Ang weird gabi kasi tumitingin sa akin.
3: First time na pre.
0: Pre, sigat na ako, pre. No way!
2: Dapat yung lumalabas na mayonnaise, yung sound effect. Ay, bala na.
0: Hindi, ganyan yung sound effect. Ganda pre.
2: Ano ba dapat?
0: Hindi pa ganun yun? Pero may sibang pala dito. Naalala ko last time yung nag-meet kami nila yung tatatina. Ay, nakwento ko na pala to. Yung bigla kaming nawala kasi nagsimba kami. Ay, maganda bilin. No? Uy, ba't kayo naglatep? Tingnan nyo naman, oh. Naliligaw ako, oh.
3: Hello?
0: Pre, naliligaw na ako, pre. Pre, gago, ang dilim mo. Hindi ba ka marirape dito nga pala?
3: Narinig ka, eh.
2: Narinig ka rin, oh.
0: Hindi ba ka marirape dito?
3: Naririnig ka sa BC, pero siguro din sa labas din.
0: Pre, mali yata pagkaintindi nyo, pre. Mali yata yung pagkaintindi nyo. Okay. Hindi ba ako marirape dito?
3: Ay, gagawin! Di ko pala.
2: Narinig ko nare-rip daw. Gago.
5: Narinig ko po. Narinig ko po.
2: Gago.
0: Nagulat ako dito.
3: Ganun kami ka-inosente, pre. Ganun kami ka-inosente.
2: Mm-mm.
0: Pre, may ano, garbage bag.
3: TCP, baka may paparating dyan na van, ha? Sigurado ka dyan na walang paparating na van dyan.
2: MSA van.
0: Ay, ayoko primarate, pre. Gago.
2: Di pala.
0: Yan, na-join. Pre, sobrang dilim, pre. Bili nga ako milk tea.
2: Na may MSA gatas, ay.
0: Oo, tama, pre. MSA gatas.
2: May halong MSA gatas.
0: Buti na wala kami pasok bukas.
2: Ayun!
0: Grabe. Tindan nyo to. Ang ano oras ba tayo? 8, no? 8 ba?
3: 9!
0: Nick! Ay!
2: Oh, no!
0: Feeling ko hanggang 8:15 lang ako. 1 hour lang ako. Ngayon.
2: 8:15. Simulang 8:15 eh.
0: Ah, wag! Dapat na nakulat na hangout.
2: Mm.
0: Pero wait lang, may emergency ka, te biglaan. Pauwi pa lang ako, gago.
3: Nagbusan ka ng orasan sa computer mo doon.
0: Buti na naubusan din ako ng orasan eh. Tapos gulat ako, may emergency pala. Pagkatingin ko. 10 minutes ago. Pre, mukhang
3: napahingan dito, gago.
0: Pre, mukhang reporter, Travis. May hawak na mic. Tapos yung bag may ABS-CBN. Putek yan.
2: What? Grabe.
0: Pre, nirelepon ka si MSA, pre. Hey, nasaan ako? Okay, nalapit na, pre. Palaingan yung camera kasi nagtitipid daw ng data.
2: Maubusan na.
0: Nirelepon ka si MSA. Sabihin ko siya yung nagkakagusto kay Kulot. Oh yeah, by the way, speaking of therapy, alam niyo kanina, nasabi ko na ito kanina sa may tulugan, si therapy, gago. Gulat ako, naligo siya live.
5: Pre, tayo, nakita yung puwet.
2: Mm-hmm. Uy!
0: Seryoso to.
2: Oh, seryoso.
0: Buti na lang hindi nakita yung ano. Yung ano?
3: Hindi ka kaya ni MSA munting. Hindi ka kaya ni MSA yung kanyang hair niya. Nakita.
2: Yes, yes, yes.
0: Kita yung
2: naman yung kay Terebi Puwet. Oo, Puwet.
0: Parang ka.
2: Mm-hmm.
3: Naging kwento si Terebi, pambihira kayo.
0: Sir, MSA, sayo yung pagka-join ko kanina, ano eh. Kakatapos niya lang eh.
3: Magano. Kakatapos lang magano.
0: Jakod.
2: Jakod. Oh.
0: Maligo, syempre.
2: Interim logo for UBD.
0: Ano UBB?
2: UBD!
0: Ah, hala ko UBB.
2: Mm-mm.
0: Tawag dito. Dami nangyari kanina, pre. Daming kotse, daming motor. Parang gusto kong tamawid, ha? Tawid niya ako, jaywalking. Pero, ano nangyari pa kanina? Buod kay Terry na nagpakita ng puwet.
3: Imagine mo yan, nagpapakita ng puwet, cannot be me.
0: Tayo nang yan, nagpakita ng puwet, nagulat ako. Ang malala pa, naka-live yun, alam mo saan? Naka-live pre, sa YouTube ko. Sa pinaka-main. Teka, rinig ba ako?
2: Rinig ka namin, oo.
0: Ah, di ako rinig, okay. Tagal mag-green lang. Grabe, dami talaga nangyari last week. kanina rin dami nangyari. Okay, green light na, wait lang. Tawid lang ako.
2: Oh! Mm.
0: Speaking of Cool FM, malapit na mag-March.
2: Mm-hmm. Malapit na, yes, malapit na.
0: Malapit na pre, mag 3 years malapit ang Cool FM.
2: Ay, grabe!
0: 3 years. Seryoso to pre, ah. 3 years.
2: No way. Tatatlong taon na.
0: Dating show lang dyan, oh. Yung Talk with MSA. Yung, ano yun? Yung kala Emma Rosales, ang nalimutan ko na.
3: Wala siyang sariling show sa Emma Rosales. Sabi merong propose pero hindi siya sariling show.
0: Jenny Forbes siya tayo.
3: Diba ni Jenny Forbes, same person din nagsabi ng ano?
0: Ng words? Ng Nick. Alam ko meron pa eh. Story time with Geometric. Eh, tama ba? Story time?
3: Stories noon na naka-LSD.
0: Ayun, pala,
3: story with Geometric na naka-LSD.
0: So, bago naging story time nung ano, 20, last year.
3: Oh, last year. Tapos naging the Geo and Blue Show.
0: Ano pa ba?
3: Ilang years na bang TDS?
0: Uy, isang taon pa lang. Ay,
2: ay, magdadalawa na. Lang.
0: Magdadalawa na sa November.
3: Okay. Malapit na mag 2 years. Pati rin si Blue Wave, 2 years na din siya. Ay, 1 year na din siya sa station na to. 1 year na din sa Blue Wave. 1 year.
0: Tapos siya kakita.
3: 1 year na din MSA show.
0: Kakita sa Malapit.
3: Malapit na mag 1 year sa Cool FM.
2: Pero yung original ko doon, grabe.
0: Wait lang. Wait lang, buhay bilang asaget.
2: Guys, double... Yes.
3: Anong oras ba nasara yung ABS? Ay.
0: 7:52. Nata. Pero yung dami... Ano pa yung mga show nun? Kuha balls.
2: May six ako.
0: Tangin.
3: Yung Kuha Balls, ano yun? Tatlong edition.
2: Oo, tatlong edition.
0: Umaga, hapon, gabi.
2: Gabi.
0: Ang rare ng gabi. Hindi ko pa nakikita yung gabi.
3: Kuha Balls sa umaga, Kuha Balls sa hapon, Kuha Balls sa gabi.
0: Ah, putang ina pre. Wait lang. Alam ka na ba't daming tumitingin sa akin kanina?
3: May stalker pre, parang kidnapping ka ata dyan pre.
0: Nakabukas yung zipper ko pre. Nakabukas yung zipper ko gago.
2: Bukas sa zipper.
0: Gulit ako. Tayo na, kaya pala ba't nang duwag? Ano pa yung mga show nun? SRO, talagang TRO. Ano pa? Buod sa TRO.
2: Lumambot yung kama ko, guys. Yung mga paniwala.
0: Bakit?
2: Wala, nadagdagan na. Naging double na. Yung kama ko, ang aking kama.
0: Kama mo nga lang, ginagamit eh. Pag nakikita mo si Kulo, okay, ano.
2: Gago, wag yan.
0: Teka, ano pa ba yung mga show sa Cool FM doon? Ano pa?
3: TRO.
0: Oh, TRO, Temporary Restraining Order.
3: Bigyan natin si MSA ng TRO.
0: Tinulit host doon.
2: Wag na.
0: Balak ko ibalik yan. Pero pag may nasuspend na show, sakto meron.
3: Soulmate
2: sa nata.
0: Doon natin lalagay SRO. Oh, actually, pwede. Oh, seryoso, pwede. Anong oras ba yun?
3: Ako yan.
2: Aray, ang sakit.
3: Wait lang, kasi schedule ng Cool FM.
0: Sakto, kasi alam bakit. Ano?
3: Well, may pwede MSA?
0: Hindi, kasi yung TDS, isang ano na lang siya. isang show lang siya per week. Hindi na yung dalawa.
3: So tanggalin mo yung Biyernes. Ayaw pala, tanggalin mo yun.
0: Oo.
3: Soul Nation na lang sa 2 to 4 p.m.
0: Pre, may narinig ako, gago.
3: 2 to 4 p.m. yung ano, soulmate.
0: 2 to 4?
3: Oo, 2 to 4.
0: Yung bago mag 2 to 4, ano eh, yung 12 to 2. Anong program yun?
3: Cool Stop 20 Global. Top 20 Global. Sabado yun, ha?
0: Yung?
3: Top 20 Global. Sabado.
0: Before may ibabalik ng... tayo, pre. Abangan nyo na lang, guys, yung ano. Pero plano kong ibalik yung SRO.
3: TRO. Hindi SRO, TRO.
0: TRO pala po. Tangin na SRO eh. Yung knock-off eh. Knock-off yung SRO eh. Gaya-gaya yun eh. Pero babalik natin yung TRO. Ba't kanina pa may narinig ka kung putang ina mo?
3: Ako rin. Ba't meron ganun? Narinig ko yun ah.
0: Pre, alam mo ba, pili na yun namin kanina sa kulep eh.
2: Eto?
0: Kasi ano kanta yun ah, kanta.
2: Gago.
0: Pre, gago
3: talaga. Matulog muna ako.
0: Matutulog ka, papanaginipan mo lang si ano eh. Pre, putik na audio talaga.
2: Gago. Ayop na yun.
0: Nasa copyright tayo, no? Di joke
2: mo. Oh, gago, do.
0: Ayun niya, plano ko ibalik yung SRO. Yung kuha
3: SRO
0: ko.
3: SRO na naman tayo!
0: Putang inang SR. Parang sa chatroom lang din ako na ano, yung channel SRO. W instead of channel M. SRO ko po. TRO, TRO.
2: TRO, pre. TRO, TRO.
0: Oh, TRO. TP, rape. All 10.
3: SRO, SRO, SRO, SRO.
0: Ibabalik ko ngayon SRO. Putang ina mo, ayaw ko na.
3: SRO na naman.
2: SRO na naman. Gagi.
0: Ayaw ko na pre. I quit pre. Joke lang. Batay niya, ibabalik namin yung...
3: Hindi ka ngayon ni Dream.
0: TRO, TRO. Yan, ibabalik namin yung TRO.
3: Pre.
0: Putik.
3: Pre. At ano? Least hindi kasi dream car. Kailangan pa mag-commit ng ano.
0: Ano? Gago, guess ko.
3: O, diba guess niya?
0: Oh, wait lang. Chat ka lang saglit magulang ko.
3: Ayun. Alam mo, 9.51 na. Ay, 9.51? 19.51 kasi. Hindi kasi ano eh. Sali. Naka 24/7 yung aking yung naka 24/7 format yung aking clock. So, imbes na 7:52, ginawang 19 eh nasanay ako. Ano bakit 9?
0: Nagkasbisa.
3: 19 kasi 19:52 or ano yun.
0: 7:59.
3: Germany invades Poland.
0: Heil.
3: Nung Heil.
0: Heil misawa.
3: True.
0: Buod sa TRO, punti ko nang sabing SRO. Patik.
3: SRO na naman.
0: Balik namin.
2: SRO na naman, pre. Ano
0: ba
2: yan?
0: Sabi ko TRO. Sabi ko TRO.
3: Di sabi niya, SRO daw.
0: Nig!
3: Oh! Live!
0: Oh, at least di ako nagsasabing magpapakamatay ako. Ay! Mali.
2: Na.
3: True.
0: At least di ako si Dream Car.
3: I agree. Oops! Bawal yan! Oops! Bawal yan!
2: Up.
0: Bawal yan!
3: Di pwede
0: at
3: yan!
0: Di ako na nanaginip na kotse. Yan, di na nanaginip na kotse. Ano English ulit ang ano? Di na nanaginip na kotse.
3: Sino ay, nanaginip na kotse? Sino nanaginip sa kotse?
0: Nanaginip na kotse. Ano yan? Ang nga pala.
2: Nanaginip na kotse.
3: Pre, at least, pre, at least hindi ako, pre, at least hindi, at least tayo, hindi tayo namamanyak ng tao, hindi ko gaya ni Luke, ay, huwag na lang.
0: Nina, ni Lucifer?
3: Lucifer.
2: Yes, Lucifer, yes.
0: Yeah, Lucifer, yes. Huwag niya banggitin yung patotong pangalan.
2: Mm-mm.
0: Huwag niya banggitin yung tipin, Lucia.
2: Lucifer na lang, Lucifer.
0: Lucia!
3: Yes. Si Lucia.
0: Lucia. Sorry guys, tinitipon ako. Tinitipon ako, by bad. Lucia!
3: Isipin, di ba may Lucia. Video ka nun? Ngayon, nanonood daw siya ng po.
0: Ay, gago. Yung nasa laptop niya, oo.
2: Ay, oo. Pero
0: nagulat ako. Yung sumakbok niya, gago. Gulat ako sa MacBook niyo. May bold. May video pa.
3: Ay, naku. Ba't kailangan pa magandang bold?
0: Abangan sa SRI. SRI, yun na ng putang ina.
2: SRI! Ano ba naman yan, pre?
0: Huwag na natin ibalik yung TRO. SRO na lang, pre.
3: SRO na lang, pre.
2: Yan na lang.
3: Yung sanay-sanay ka na sa SRO to the point na hindi nga ako kasabi ng TRO.
2: Oo.
0: Mali na yung binabanggit eh. Nasa kalaban na eh.
3: Literal. Kalaban talaga.
2: Mm-mm.
0: Sorry sa mga nakikinig sa DCMM dyan.
3: Sa DZNN?
0: Radio Dika. Hindi, wag na. Bawal natin
2: sabihin. Wow.
0: Yan yung Radio 666 ba yan?
3: Oo.
0: DCNN Radio Nick.
3: Na. Mag-commercial nga tayo pero wag tayo puro MSA Gatas. Please lang, pawang-awa mo na. Nakaka-umay na visit kayo.
2: Basta't isa lamang, please lang.
0: Wait lang. Ano pa ba yung gago?
3: Gago, nagulat ako dun ah. Para may paparating na... May paparating na masamang mangyayari.
2: Mm-mm.
0: Ay, nangyayari. Lahari pa siya. Gago.
3: Ingay yun ah. Si MSC naghahanap ng posisyon yan.
0: Anong posisyon?
3: Sa kama.
0: Missionary. Uy! Nalalo ka na naman yung clip. Wait lang, may damadaan ka ba ito ba? Balik pa ba tayo? Sige. Wait lang. Pag naharating na ako sa kanto.
3: Hindi naman sa kanto.
0: Kanto ninyo. Kanto tinyo.
3: Kanto ninyo.
0: Gani. Guys, paki-repeat niya yung word na gani 30 ano at mga 5 times.
3: Sige, MSA, sabihin mo.
0: Gani. parang mani. Pero gani. Sabihin mo nga MSA 3 beses.
3: Sabihin mo nga MSA.
2: Na, wag daw, wag daw.
0: So, sabihin mo na lang ano. Money na lang, money. Tatlong beses.
3: Money.
0: Diba yung crush niya, no? QBA. Ay, hindi. Mina pala yun.
3: Mina.
0: Sige guys, magbabalik pa kami pagkatapos tayo ng paalala dito sa
4: The Genie Show.
3: Magbabalik kami mga lodi. Agad yung transition puro MSA.
2: Hello. Nagbabalik ang Batukang Show.
3: Si MSA nang hahawak. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito.
2: Oo nga. Halagang...
6: Sino ka ba? Nag-aarasuhan na guyo?
3: Uy.
2: Gagi.
3: Yan na may aso na naman. TCP, ano ni Aaron?
2: Oo nga, ba't may aso?
3: TCP, hinahabol ka ba?
7: Hi, guys.
3: Hi.
8: Hello.
3: Hello. Hoy. Ba't umiungol?
9: Oy, oy, oy, oy, ano 'yon?
6: Ikaw na.
9: Anong show pala tayo?
7: May natutulog.
2: Teka, gagi.
7: Ah,
10: natutulog dito.
7: Pero nagulat ako, naka-open mic pala ako.
3: Oo, oh, naka-open mic pa, pero hindi na, hindi wala naman ang lumalabas sa mic.
2: Hala, ako naman.
9: Ah.
7: Kasi...
3: Anong gagawin natin, MJ? Anong, anong meron?
7: Nay.
2: Ha? Dalawa, dalawa.
7: Hindi na gawin niyo.
11: Wait lang. Mickey lang sa'yo. Kaya mo na saglit. Saglit lang.
9: Yan.
2: Traffic rider eh po. Ano ba yan?
3: Itlog malaki.
2: Parang kami. Ay gago.
3: Uy!
9: Oh, hell.
2: Di pala yun.
3: Itlog malaki. Parang kami. Na.
9: Na.
3: MSA talaga. Basta kung ano-ano lang sinasabi niya.

0: Try akong magkaroon ng MSA Gatas mug.
1: Wow! Meron palang ganun?
0: Tatry ko mag-send ng email sa kanila. Ilalagay nila yung MSA Gatas mug na logo. Yun ang iniisip ko eh. Para gusto ko lang sarili kong ano mug. Lagay ko nga MSA Gatas official mug. Oh my god.
2: May mag pala ano, MSA Gatas.

0: Grabe.
1: So, wala si TCP na yun. May asikaso ata. So, I guess we will take over now.
0: Takupin nyo muna saglit. Sige, sige, sige.
1: Takuping ko! Uy! Uy!
0: Ah! Sabi niya eh, sabi niya eh. Sakupin niya. Ano ba naman yan?
1: May ad ng MSA ulit. Uy, magsalita din tayo. Anong gawin natin? Sakupin na natin 10 minutes.
2: Ah, sige. Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito.
0: Okay, okay, okay. Tuloy.
2: May na...
0: Ano?
2: May naasikaso ako ngayon. Ayun.
1: Alam mo, si Dream Car tanggal na sa Cool FM.
2: Pati rin sa Jaggers.
0: Yes.
3: Galing.
1: Hindi na siya suspended. Hindi siya suspended. Ano? Tanggal talaga. You're fired.
2: Ah,
1: like.
2: Terminate. Terminated.
1: Pre, sinabi, sinigawan ko ng you're fired.
2: Na... Ako naman no, ako naman yung nagano sa mag-fired kay Dreamcast sa Jaggers tapos ikaw sa
0: hindi naman.
2: Tanggal na. Tapos yung ano kanina, kung nakita niyo yung vents pambihira, doon na trigger yung ano, ay gagot ah. Yung ano, yung sinasa, yung ano sa chat ng 99.5.
1: Lumabas yung pagka, uy, ano yan?
2: Lumabas yung tender juicy niya, pambihira.
0: Ano mo ba? Hell na. Hell na.
2: Ba't ba nilalabas ang tender juicy mo?
0: Ay. Oo nga. Ano ba yan? Diyos ko.
1: Ha ha, head.
0: Ay, gago. Na-stack ang yawa. Ang galing. Galing ng laro na to.
2: Ako magiging head for voiceovers. Grabe. Ay, wow, may
1: din.
2: Yes! Zoom background. Gamitin ko na to, Chares.
1: Pwede na to pang Google Meet, pre.
2: Sige, last time nagkaroon ng Zoom background yung kay Francis Leo Marcos. Yung kumakain siya nung naaresto siya. Norman, Norman, batay go!
0: Tutom. Gawin kong analog horror pambihira kasi gagawin niya talaga analog horror. Wait lang, excuse me.
1: Baka ni MSG naging analog horror QBA hijack incident.
2: Hindi, ano. MSG, isa sa mga news correspondents ng Channel 10 Manila. Eto talaga, napaka-solid ang setup na to. Hindi ko alam kung sino mag-take over dito, si Angelo ba or si MSC? Sino kaya?
1: Si Puet mo.
2: Na...
1: Si MSC yung makukulong.
2: Gusto niyo si MSC yung makukulong? Eh, may role na siya. May role na siya na ano yung ano mag-ano ng RPG kay Gab.
1: Ay tama pala yung RPG wiz.
2: Baka si Angelo or si ano sino kayang
1: ako na lang kaya.
2: Ito kasama mo kaya si MSA.
4: Testing.
1: Hindi ako kaya yung policeman.
4: Testing.
2: Padre. Ay na si ano si
4: Tite.
2: Oy, baka mabikop tayo.
4: Okay, pinabantay ako ngayon. Pre. Dapat di na mag-show. Dapat.
1: Dapat.
4: Pero. Guys, live Guha Balls!
1: Yes!
2: Yes! Guha Balls.
4: Oy, wait lang, anay ko na yung pagkain. Ano yung galing pagkain? Kain ako sa taas. Wait lang, hinahanda ako lang.
1: Balik ako ng 9.
4: Wait lang.

0: kayo taglit-taglit lang.
1: Oh.
2: Okay, okay, okay, okay, okay. So, yan. Gawa po tayo ng another set for Jaguars.
1: Hey, balik na set... ako dito, ha. Bye-bye, bye-bye, guys. Bye-bye.
2: Babush.
1: MSA, maglaro tayo. Ang dilim ng lugar ni MSA.
2: Dumilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko. Ay.
1: Iba naman yun, bro.
2: Okay, alin
1: na ako. Alis na ako. Bye-bye.
2: Sige, babosh. Barabosh. Guys, nag-dinner na ba kayo? Anong kinain nyo sa dinner?
3: Hati ala! Itong itlog.
2: Ang bihira, buti na lang, minute ko or else masususpend tayo ng Mikom.
0: Wait lang talaga. 3 minutes yan, 3 minutes.
2: 3 minutes pa? Okay, okay, okay. Pawal tumawit, nakakamatay. Grabe. Grabe naman na yan dyan. Okay, ano pa? Ano po pwedeng gawin ngayon?
4: Nandi sa ekew.
2: Ay, oo nga pala, magsiskit taping kami Jaguars bukas ha. Kung gusto niyo sumama, contact niyo na lang ako.
5: This holy week, get your mornings and afternoons started with inspiring Christian pop artists. Nandito wow. Ako!
4: Umiibig sa'yo!
2: Ang bihira yan? Wait lang, BRP guys! Magsalita kayo!
4: Ano ba yan? Ito na, ay wala pa pala.
3: Thank you for kailang tech support. My name is John. How am I happy? Ano ba kayo sumagot? Kanina pa ako tawag na tawag? Alright. So, ganyan po ba ang tamang pagsagot, ma'am?
4: Grabe
3: alam
4: naman.
3: Alam niyo ba, crush ni Mepsio?
4: Uy naman. Grabe. Ginawa mo namang dark analog.
3: Ay, dark kaya, analog horror.
4: Yung analog horror.
3: Bawal tumawid. Nakamamatay.
4: Rips and yo equals biyaw. Grabe. Alam, di na ako nakapagsimula ng light mending na to.
1: Test 1, 2, 3 guys, wait lang.
4: Nalig ka namin, okay. Nalig ka namin.
6: Okay. So, wala ako sa bahay ngayon.
4: O bakit? Ba't na wala?
6: Pinabantay ako ngayon, pre. So, ito ako ngayon, nasa labas. Gagi, ano may saksakan nila dito? Hindi ko alam saksakan ng nila dito, gagi. Basta tala lang. Uy! Bigla nabukas yung ano. Pre, nagulat ako. Nagulat ako sa electric pan na to. Salamat din ka tong electric pan.
4: Ikaw kasi, ba't kaya lumapit sa ano? Sa electric pan na yan? Gago.
6: Ngayon guys, magkukuha balls tayo. Yun nga lang, di nga lang sa bahay ko. Ah! Sayang, hindi ko dala yung ano? Ang tawag doon? Stan.
4: Ano? Ay, sayang.
6: Eh, kasi yun... Speaking of yung stand na yun, yung phone stand, pero nasira ako yun.
4: Ano, zero?
6: Nutang araw, gago.
4: Ah.
6: Kaya ba ano ko? Buti nagagamit ko mintan. Yun nga lang, putol na yung isang paa. Pao, MSA paa daw.
4: Parang ako, gago. Lumpay yan.
6: Grabe.
3: Tung tung tung, uminom, uminom ng MSA gatas.
6: Gat! Gago, sino yun?
3: Ay,
6: si MSA pala. Si ano?
4: Hindi.
6: Si Igo. Si Igo.
2: Uy.
4: Uy, gago.
6: Igo, yung kumanta ng ano? Earthquake? Ay, hindi. Tyler pala yun, si Tyler the Creator. Tyler, ang gumago ba? Ay.
4: Hmm.
6: Pinabantay kasi sa akin mga kapatid ko ngayon. Nasa baba sila. Oo, dito na. Sa taas! Ang hirap buksan ng Century 2 na.
4: Kinawa talaga akong FLM dito.
6: FLM, di ba yung sana yun? Yung sa tunog? Yung FL Studio? O iba?
2: FL Mobile? Oo. Oh.
4: Francis Leo Marco.
6: Gago!
4: Yun ang server profile yan.
2: Tumira ng tres na yung
6: warrant.
4: Papasar po namin yung warrant.
6: Tara kain guys to. Century 2 na.
4: Akala ko drive, akala ko drive max copy. Usang gala.
6: Tapos meron ako premium tea. Anong
2: ito? Kala niya drive max copy daw.
4: Yung itsura kasi kape. Balay century 2 na.
6: Batuhan kita.
4: Inang yan.
6: Batuhan kita.
4: Itsura pala ang eh. Yung ina.
6: Kita ba? Ayan. Nais ko pa. Eh, bakit? Pangat kasi ng view. Wala kasi yung stand. MSA kasi. Siya na lang.
4: Ito. Yeah.
6: Ito na to.
4: Ah, si TDB.
6: Baka mamaya sa KTR6 nandito ah.
4: Oo nga, naka po.
2: Mamaya sumigaw siya.
4: Sobrang random. Ano lang yan.
6: Hirap na mag-ice ng setup.
2: Alam niyo ba, na-crash ni Mep Lo?
6: Oo. Oh.
2: Ganda na nga
6: doon. Hindi kasi kita.
4: Ay, may bug! Ay, patay. Sabi na nga ba, hinayupak. Oh. Terby, pakita mo yung ano, wag sa akin. ITCP dapat.
6: Terby.
4: Wag ako. Ayan, very good, very good. Ba't ako? Ano ba yan?
6: Pwede bang split screen?
4: Ayan, oh. Ayan. Na-split screen na.
6: So sa Kulep, eh, may ginagawa kong bagong graphics. Yes. Abangan nyo, guys.
1: Oh my God!
4: Gago! Si... Sugal yan, pre! Taro si... Sugal yan!
6: Ang ginagawa ni Taro? Kumain ako live. Okay, kain tayo live.
4: Ay, nawala.
6: Habang, hindi. Naka-off cam ako. Kasi wala akong mahanap na stand eh. Pangit naman ang view natin kung ganun. MSA kasi. May puta, ina mo, ba't may sugal dito, gago? Pero ba't may sugal sa side chat? Patay na ba? The joke. Alam niya ba guys, yung sinasabi ni Gio about kay Dream Girl kanina, nagkaroon kasi ng issue. Wait, rinig ba ako?
4: Oh, rinig ka namin.
6: Okay.
3: Rinig na.
6: Si Dream Girl kasi, kilala niya naman si Dream Girl.
4: Oo,
6: siya yung may karaoke na laging sponsor sa ano, Last Pairs Cafe. So, the reason kung bakit natanggal, hindi na-suspend. Una kasi, nag-decide kami na i-suspend siya. Pero ngayon, tinanggal na talaga siya. Nagsimula to dahil, pre, sa ibang show, sumasapaw siya, lalo na kay ano, kay Cairo. Aspir, yes.
3: Laging buntot eh.
6: Tas gago. Nagulat ako kasi si Cairo na mismo nagsabi na to ah. Si Dream Car. Sapo siya ng sap. Napuno na talaga si Cairo pre. As in, galit na galit pre. Gulat ako.
3: Sinigawan niya on air?
6: Ang alam ko kasi magkaibigan to eh. Tapos ano? Ang dami na kasi yung issue tungkol dyan sa sapaw na yan eh. Kahit dito sa TDS, sumasapaw siya. Legit yun. Hindi ko lang
4: ito,
6: sure
4: kay Ken. Hanap ko na
6: ito
4: pre.
6: Sure kung kay MSA din.
4: Isend ko sa iyo yung wait lang.
6: Pangalan ni, MSA? Ay.
4: De?
6: Pero ang dami. Bago bumalik yung TDS, diba bago magkaroon ng season 2, natanggal si Stephen, diba? Tsaka din yung head ng Cool FM nun. So ngayon, yung ganito kasi yung pwesto namin ngayon sa Cool Heads. Yung chairman namin si Yo. Yung CEO namin si Athena. Tapos yung COO ako. So tatlo kami pinakamataas dun. Si Cairo yung station manager. Tapos sila Gio. Sila yung nagko-control. Simula nung nawala si Stephen, sorry ah. Sorry talaga sa kanya, pero grabe. Bas lalong gumanda yung Cool FM. Nagkaroon pa kami ng transmitter sa Cavite. Ay!
2: Grabe naman.
6: Cavite pero guys, talaga eh. abangan nyo na talaga.
3: Baka mamaya
6: may mga bagong shows. Pre, madami mga contract signing pre. Ako na mismo nagsasabi. Hindi isa, hindi dalawa, kundi apat na show.
3: Oh, grabe. Parating na eh.
6: Apat na show. Yung dalawa, niluluto na.
3: Oo.
6: Yung isa sa March yun eh. Yung isa, hindi ko pa alam kung kailan siya i-pre-premiere. Ano pa ba? Alam niyo guys yung out of context, Philippine Television?
2: Mm-hmm.
6: Magkakaroon din ng show yan dito, pre. Hindi ko kasi sure kung dalawa o isa. Pero ang sure na masasabi ko is magkakaroon talaga sila ng show. Ano pa ba? By the way, Hoshi, kinuha ko yung set nyo. Kinuha yung set ng mga Jaggers. Tapos nilagay ko set na TDS. Di pa naman final yun. Basta may mga iiba yung powder sa whole studio. Kasi kanina nakita niya naman, parang Jaggers na yung tsura. Iibahin ko pa yung mamaya. No, may signature pa pala kami sa agreement. O nga pala. Si Tere B ba yung nasa TOC natin ngayon? Kung si Tere B nga, mag-sound effect ka. Ay, mahangin. O nga, si Tere B nga.
1: Aray ko!
6: Hello, Tagayro. Nga pala. Tere B kasi kanina. Gulat ako. Kanina natin, sa busy kami. Doon, ako. Kailan ba nang simula? 1 hanggang 7 PM. Gumawa ako ng cool studios. Pinaganda ko. Huwag nyo lang tingnan yung isang studio doon. So, pinaganda ko yung mga studio doon. Habang pinapaganda ko yung studio kanina, si MSA kakatapos nilang maligo. Tapos biglang maya-maya, Si Tere P naliligo na bigla. Gulat ako, sumisigaw na sila MSA, sila Triapod. Na naliligo na daw si Tere P. Putik pang tingin ka sa busy,
0: kita yung puwet.
7: Gago! Hindi ah! Di naman kita yung puwet?
0: Pre, may nasa YouTube!
7: Gago! Nakabagi pala ako!
0: Hindi kayo lalabas yung footage. Bahala kayo dyan.
7: Pamira kayo. Alam ko, pinablik mo eh. Public.
0: Nabangan.
7: Hoy!
8: Sex!
0: Grabe na lang.
1: Matay na ako.
0: Alam ko si Pre-Apple naligo din to kanina live eh. Tain na nyo, lahat kayo naliligo live.
7: Pre, nahawa na kami ni Emes.
0: Tayo, hindi ako pwede mag-retribil. Boses lang talaga. Grabe, sarap ng kuha, balls.
1: Sarap.
0: Hindi naman yung ulam ko. Century tuna, oh. Tapos nilagang paa. Ay, nilagang paa.
1: Nilagang paa ni Emes.
0: Tama. Yung ginagawa ni MSA. Hindi siya nakain niya.
1: Pinapapak niya yung MSA gatas.
7: Adobo mo pa.
0: MSA gatas. Ay, naglalaro yata to sila ni Daddy Gio. Ano pa ba?
7: Namute.
0: Grabe. Itatawa talaga.
2: Pabahiya kayo. Ba't niyo
0: kinuha yung mga atis ng...
2: Ba't niyo kinuha yung mga atis ng Jaggers? Sa DDS?
0: Pre, kinuha ko yung set nyo. Kinuha ko yung set ng Jaguar. Hindi. Di pa kasi tapos yun. Ayaw kong gumaya sa ano, Jaguar. Pero kinuha ko yung base nyo. Tingnan mo yung labas ng Cool Studios. May kita mo dun. Yung labas ng Grande City. Boy, pero ano yung studio pa, namin? Base yun sa ano? Tawag dito? Based yun sa...
7: Victoria's Secret.
0: Siyempre.
2: Sa Horizon IT, yes.
0: Ah, sarap na basta na. Sarap na basta.
2: Ginagawa ni Dreamy Bull rito sa ano...
0: Ah, Dreamy Bull.
2: Sa Panong Studio.
1: Huh?
2: Ah.
0: Sabi ni ano AJ, nag-ano daw, nag-face reveal daw yung COC. Hindi, normal lang yan. Bihira lang mag-ano face reveal si Terebi. Pag TDS sa ano lang, MSA. O kaya ano, may tulugan.
1: Terebi.
0: Alam ko dati nag-ano yun, nagbubukas talaga ng camera eh. Pero natakot kay CDJ yun. Eh wala na ngayon sa CDJ, patay na. Ay, patay na.
1: Tinugot siya na doon. Tinugod ni Stephen.
0: Parang gago nga eh.
1: Ay, oo. Lagi yung topic yung si CDJ eh. Ewan ko bakit. Hindi yung mapag-isa.
0: Wait, ito nag-aaway yung kapatid ko sa baba. LT. Binabantay, tapos ako nasa taas. Hindi, di naman nag-aaway. Nonood ngayon. Ang tawag dito. ASMR tayo, oh. Pre, kanina, dababang gumagawa sa school sa ano, Cool Studios. Pre, na-moderate ako. Huh? Nilagay ko kasi yung ano, ad ng MSA Gatas.
2: Tapos?
0: Ah, yung ad na yon, may dreamy book sa likod.
1: Ayun. Anong warning yung nakuha mo?
0: Ano? Wait lang, inaalala ko pa eh. Child harassment.
1: I said what?
0: Child harassment, parang ganun. Gago, nagulat nga rin ako eh. Tangina, saan yung bata dun? Kupal ba sila Roblox? Palibata yung PO. Palibata kasi ano eh, pedophile sila eh.
1: Gago. Ayaw na. Totoo.
0: Totoo naman eh. Pedophile naman may ari.
1: Oo.
0: Nagulat ako na moderate ako. Unti na lang mababan na yung account ko. Nakita pa kayong live kanina eh. Kaya pag naban na ako doon, ewan ko na lang. Daya, kumahain ako. Sabi ni ano, ni Lumi, minoderate ng Roblox for child harassment, pero yung owner hindi. Pero yung Roblox, gusto nila mga paid. Gusto mahilig yun sa bata eh, mga tawag dito, mga gooner. Mga nasa Epstein files, ay. Si MSA nasa Epstein files. Nasa Epstein.
1: Mepstein files. Ay.
0: Anong Mepstein? Si Meps Pido? No way.
2: Na hindi yan Pido.
0: Kung ano? Hoshi. Wait, naririnig mo ba ako?
2: Ano yon? Rinig ka?
0: Yung Melid, but parang wala nang ad nung ano, Melody Mart. Parang dati naririnig ko yun sa Cool FM, ah.
2: Ah, ano yun, oh. Wala pa kami binoproduce na kahit anong ads yet. Magano pa lang. Actually, nagpaplano pa lang
0: Melody Mart X, ano? Partnership with, ano, pre? MLT yata.
2: Ay, pwede rin yung promo. Pwede mag-ano promo ng
0: Melody Mart. Pero lagay mo doon sa tindahan mo.
2: Melody Mart at MSA Gatas!
0: Mark Everett Gatas na hindi pala katunog.
2: Bawal. Iba yun.
0: Pero pwede yun.
2: Pwede.
0: Bumisita ako kanina saan ni Melody Mart eh. Gulat ako may condom.
2: Siyempre, meron na ano. In fact, nung February 14 namimigay ng libreng condom sa Melody Mart.
0: Gano'ng kalaki?
2: Kahit anong size.
1: Malik unisex ang bufig.
2: Oo.
0: Baka di magkasya ano ko dyan, ha?
2: Di kakasya yan. Sabi ko nga, kahit anong size, andyan eh.
0: Paano pag extra large yung ano, titi ko?
2: Meron yan! Sinasabi ko sa'yo, kahit ano nga...
1: Parang Mr. DIY lang eh. Meron yan.
0: Ang inang yan. Baka mamaya pati Robas ah.
2: Robas?
0: May ano bang meron fanmade ng Robas? Gawa nga ako fanmade commercial ng ano, Robas. Ay!
2: Yeah, anong brand? Anong brand name? Kasi bawal ang Robas na...
0: Yun nga eh.
2: Robas talaga.
0: May lumaw condoms na ako eh. Ano ba? Why? Ano yun?
2: Ah, si andito si LTG.
0: Ang ganda ng mic niya eh, no?
8: Try ko na nga yung entrance sound ko.
0: Ang ganda talaga ng mic mo. Ano kaya mic yun?
8: Fine lang to, man.
0: But magkano ba yung ganyan? 1K, no?
1: Oo!
8: 2K yata.
0: Oh my god! 2K. Mahal naman.
2: Yung mic ko nga, 200 nga lang eh. 270 to be precise.
0: Ganda nga ng mic mo eh.
2: Pero pwede na rin to for recording. Ano?
8: Nabibisit ako.
0: Bakit?
8: Yung ano, tawag dito, di ba naka-all server? Tapos kapag kiniklik ko yung kay Yo, wala, as in, wala. Kailangan ko pa yata mag-upload ng literal na silence.
0: Paano ano, server?
8: Lahat yan, ano, all servers yung ano eh. All servers yung may...
0: Ah,
8: ano,
0: parang di nagsisend sa Yo server, ganun.
8: Oh, ganun kailangan ko pa palitan yung sound, actually.
0: Nangyari ano sa akin yan.
8: Kailangan ko yata, wait lang, kailangan ko palitan nga. Ano ba itong ginagawa ni MSA?
0: Ewan ko dyan. Kanina pa yan. Parang pusa.
8: MSA leak.
0: Mahilig magdikta. Palibasa si Kulot, dinila.
8: Oo!
9: God!
8: Ito na lang. For the first time, ito gagawin ko. Hi, guys.
0: Tawag virtual, ano? Tawag the VTuber.
2: Yes.
8: What do you mean? I'm already a VTuber. What do you mean about that?
0: May pa-zoom in.
8: Hi.
0: Cool FM, ano? Making steps. May VTuber. Abangan.
8: Matagal na ako nag-VTuber.
0: No way.

0: Di kita lagi kita meriti kayak di gunung India.
1: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tagaytay.

natin na maganda ba ang gagawin ni Puymore, maganda ba ang gagawin ni Sanchez? Hindi. Di naman ako, actually, di ang approve. Di ako Peruvian. Pilipino ako, Diyos ko. Lahat naman tayo dito, di naman Peruviano. So, wala naman tayong pake dyan sa anong nangyayari sa Peru. Pero yun nga, may magkakaroon talaga ba ng opinion na ba dyan? Especially considering na anong history ni Fujimori. Si Fujimori ano lang, isa siyang anak ng diktador na si Alberto Fujimori. Kaya may masasabi ka talaga na bakit mo buboto yan considering na ano yung history ng kanyang pamilya, history ng ano niya, di ba? Like, up to that point din kasi, yung main ano din ng Peru, main issue ng mga presidential candidate na ba, yung about sa, ano ba tawag dito? Yung about sa crime, sa insecurity, pala yun yung pinaka problem nila, wala silang pakinan sa anong mangyayari. Ano mangyayari kung si Fujimori maging presidente ulit? Kaya, yan, naboto yan si Fujimori. Kasi apparently, kung ano ang mas patok sa anong patok sa mga botante dyan sa Peru, edi, yun. Yan, Keiko Tech Tips na naman. Diyos ko. Kasi yun lang naman sa pero naman, yun ang update. Update lang naman talaga yan. Kaya yun, kaya wala rin talaga ako masasabi. Except na yan yung sinasabi ko. Sige. Babalik lang tayo. We'll be right back. Mayanin lang ako.

0: Okay, we're back. Sorry, ginawa lang ako bigla. Ayun nga, wala akong matopic ngayon. Ay, laro tayo. Ito. Ito, naalala ko lang to. Okay ba? Ayan, pakita natin yung screen. Kita ba? Kita ba? Kita. Ano ko akong screen. Hindi kita. Ito lang. Play ko. Tapos,
1: kita.
0: Kita. Eh, maigi. Wala lang, naalala ko lang to. Hindi. Hindi nakikita.
1: Ayun, ayun, okay na, kita.
0: Okay na? Yan. Wala lang ito. Wala tayong matapik eh. Laro na lang tayo. Eh, abang, ano, abang may... Eh, usapang diyong, ano eh. Pero wala nga nga, hindi nga na-update eh. Pero, ako nga pala. Nalimutan ko sabihin kanina. Next week pala, wala tayong episode. July 4 pa walang episode. Ang usapang misaw since yun nga, ako ay magpapahinga muna si, kasi for the past few weeks din nasa quarter rehearsal ako araw-araw, Monday hanggang Saturday. Saturday ng umaga. Kaya kinisip ko na Pahinga muna ng July 4 kasi July 4, 2 days after nyan, pasok ka na rin. Kaya, need ko rin ng pahinga. And considering na pang umaga ako, ayun, need ko rin ng pahinga yan. Okay, let's go ahead sa laro na. Oh, pwede yung laruin. Ito nga, pwede sa may, ewan ko ba nangyari dito, lahat na naglalaro ko dyan. AJ, nandiyan ka ba ba? AJ, nandiyan ka ba ba?
2: Yo.
0: Unmute ka para may kausap naman ako dyan.
3: Sige lang, go.
0: Para kausap naman ako para akong... Wait lang. Yan. Ay, yawa ka man. Mali. Gagi, mali.
3: Sakto.
0: Share lang. Hold on.
3: Pepe, gusto mo ba si Meps magano sa'yo? Mag-commentate. Ayan na.
0: Pwede naman, no? Meps, baka ayan, naman. Ayan. Meps, where are you? Ano, dali. Tangin. Bobo. Yun. Ay!
1: Pwede saan ako magsalita?
0: Ay, pwede ano magsalita, boy.
1: Tawag dito na tulitin pa mga
0: kaya. Kaysa naman nung yung nag-ao, nagsasalita lang, oh. Nakakaya. Epo.
3: Magaling mong pag-commentate yan si Meps, pre.
0: O, oh, Meps, baka naman, oh. Sports commentary naman, oh.
1: Kinaiyak ako magsalita.
3: Oh, yan! Ayaw mong salita, pero nag-tita rin magasin. Ang puti.
0: Putang ina.
1: Ayaw ko dito
0: rin ito. Lang, hindi nga ako makapag-focus dito. Laging patay.
1: Sige, lang.
0: Ayapo.
1: Gaya na sabi ko kanina, before my end, nang design ko na full FM at full TV. Ay, ang design ko na full FM at full TV, sasado mo na.
0: Yun.
1: Tal dito.
0: Ay.
3: Yun. Ay.
1: Pa makapag-dalinga muna ang DOC at ma'am dito yun. May technical maintenance. So, wala mo na full PV
0: fighting.
1: Then, kalimutan ko sabihin. So, kasi medyo wala akong lumaki. Wala akong tabag-ipeo, tabag-ipeo. May tatanong ako sa iyo.
0: Ay,
1: wait lang. Ano
0: yan? Ay, yawa ka man.
3: Aray ko po.
0: Mali.
3: Baka po, ibaban yan. Ay.
0: Pwede naman pakita yan eh.
3: Yeah, tama.
0: Ano ba to? Dilip? Ewa, tignan. Dilip?
3: Okay, bye.
0: meron. Ano to? Lag. Ay, food. Ano nangyari? Ay.
4: Gagi.
0: Ewan. Ewan ko paano. Ewan ko paano meron sa Happy Wheels. Ewan ko.
4: Ay.
0: Ingay.
4: T-O-M.
0: What? Ewan ko ba nung laro? Tagal ko rin nang laro, di naglaro na ito eh.
4: May pero ko? Ano yan ah? Nostalgic yan. Try ko na yan laro yung dati sa boom. Sa Happy Wheels.
0: Kabwisit? Puta. Ay mali. Ay gag. Ay gag. Po.
4: I'm going to go to the next one.
1: Wait,
0: tama lang po yung... Oh, ay, mali. Oo, po, ayaw na.
4: Ano na?
1: AJ, may tanong
4: mo. Anong tanong mo?
0: Are you gay? Ay, mali. Mali. Sorry, mali. Jesus.
1: Therapy Estrada, titikman o sasakyan?
4: Yo, what?
0: Nakatayin.
4: Nah, bro.
1: Ano daw?
4: Nah.
0: Aba, nakatayin.
4: Ay, what?
0: Kakatayin ka mo.
4: Meron pa pala white eh.
0: Meron pa. Di ano na, wala na kasi yung ano, diba yung ano ba tawag din yung dati? Yung adobe na ano? Adobo?
4: Ano? Adobong pork.
0: Ito ang pinakalala ko. Bartender the right mix. Yun yung flash player yun. Wala na yun eh. Itong nostalgic talaga.
4: Click, wait. Yan. Tapos ano pa, Pre? Pag mga advanced na games, kailangan mo naman Shockwave player.
0: Oo. Oh. Shockwave? Ako nga pala.
4: Adobe Shockwave.
0: Ano nga pa yung mga, ano, yung may nahalo ko dito?
4: Eh, Penguin. Penguin Diner don't... lang ako dito sa may
5: dito. Ayaw!
4: Penguin Dash.
0: Ito ang mga bata, paano gumawa ng alak?
1: Ay, baka halala ko.
0: Lalagyan mo ng mota? Tama ay mali. Lalagyan mo niyan.
4: Cemento.
0: Oo. Lagyan mo ng ice.
4: Yan.
0: Lagyan mo ng shake. Shake mo lang yan. Shake mo lang yan. Maramdaman yung lasa. Maramdaman yung lasa, diba? Masa.
4: Ako po.
1: Masa.
0: Sorry. Mali. Sorry. Ano ba ba? Itong kurasaw. Gusto mo ng lemon? Ayaw ko ng lemon. Gusto ko tequila.
4: Tequila. Dedente.
0: Lagyan natin ng tamod.
4: Milk.
5: Ayaw!
4: Ginawang milky yung alak.
0: Tapos lagyan natin ng ginintoang Ram. Goldschlager.
4: Ram, yan yung nasa computer. Ay. Pala.
0: Mali yun. Ram yun eh. Ram. Ram yun eh.
4: Iba pala yun.
0: Okay, shake mo lang yan. And serve. Di masarap yan.
4: Or...
0: Ano mo yung kulay yun? Kadiri yung... Kadiri yung...
4: Kadiri yung kulay.
5: Ay! Ah!
4: Yun. Parang suka.
0: Nagsuka na siya.
4: Happy.
0: Kadiri man eh. The aftertaste is too sweet mix. Nalagyan ko na ng fresh lemon yun. Gago ka.
4: Fresh lemonade.
0: Lagyan nga natin ng ano, ng ice lang.
4: Ice lang?
0: Ice lang. Di.
5: Ay, ay!
0: Marunong tayo mag ano. Hey, tubig lang. Tubig lang.
4: Ice water.
0: O, tubig lang yan o. Gano ka ba mag...
1: Huwag
0: na lang
1: tumagyo,
0: ayos lang. Ang
4: nangyari?
0: Di naman, di naman tayo ng ano, naga, di naman tayo alcoholic eh. Alam mo ba, ito sweet sir? Poor.
4: Yung beer lang ang tikman ko, pero what beer?
0: Curacao. Hamod.
1: Marini.
0: That's my wine. That's my lime. That's my lime juice. That's my syrup. Na simple syrup. My almond syrup. My grenadine.
4: Lahat-lahat din.
0: That's my limon. Eh, shake na natin.
4: Mukhang lasa na.
0: Lasang ano? Lasang puwet ng kabayo.
4: God.
0: Ito may kulay oh. Green pa rin ang puso.
4: Green pa din, pre.
0: Green pa
4: rin ang kulay na, no? Talagang green talaga.
0: Depende rin kung paano mo magano. Paano ka mag... Uy! Korean.
4: Gago.
0: Pasensya na, pare. Masarap kasi yung halo ko. Too tangy. 20,000. Pahala ka na dyan. Ano bang pwede mo... Ay, ito! Hindi naman tayo ma-suspend neto kasi naman nakikita ko.
4: Ay, paano yun? Walk your... Ah, maganda yun.
0: O, ito na lang. Walk your... Ito. The greatest game of all time. Oh, sponsor.
4: The legend. The legends of the legends.
0: Aray ko! The great. The great. Ay, yo.
4: Sa sobrang namin, mababan ng... Ay, ito.
0: Oh, mababan. Mababan tayo.
4: Mababan sa Senate. Ay.
0: Ayun.
5: Ay!
0: Aray ko! Okay, guys.
1: Kita ay tawag dito pang SPG.
0: Eh, ano, AJ. AJ.
4: Yo.
0: Sabihin mo na lang kung stop, ha? Sabihin mo na lang kung stop, tali.
4: Stop.
0: Ano to?
4: Wait, parang alam ko itong eksena ko.
0: Ay!
4: Ah!
0: Diyos ko po! Okay.
4: Medyo brutal.
0: Medyo
4: brutal pa.
1: Yes, bakit? Yes,
0: sabihin mo ko stop. Sabihin mo ko stop.
1: Ay,
0: dawek, 1, 2,
1: 3, stop! Stop!
0: Alam ko to.
4: Ayaw, din yan.
5: Ayaw!
0: Okay, okay, may ano si boyfriend. Anin muna natin si ex-girlfriend. Okay, AJ, sabihin mo kung stop.
6: Logo.
0: Sabihin mo ko stop.
6: Stop.
0: Yeah. Ay, na yan.
4: Ay, babe. Hindi ko maalala to. Ah, hard. Okay.
0: Hard. Huh?
4: No. Jesus.
0: Alam pa yung babao si girlfriend?
1: Sabihin ng kay ko, kami ko.
0: Hoy, wag niyo ako yung ano, suspend na kasi pumunta akong smile. Pumunta naman talaga ang smile. Ay.
1: Ay, shoutout sa mga tagi-smiley.
0: Oh, yes.
4: Shoutout sa mga smile.
0: Okay, okay, tapusin lang natin itong ano. Tapusin lang natin itong mga nandito. Ano yung ato? Ah!
4: Oh!
0: Shit!
1: Tawag dito, SPG.
4: Medyo ano to? 18?
0: Oo.
1: Tawag naging ng 18.
0: Ah. Ay.
1: Ay. Ay.
4: Alam pa talaga mo. Ah!
0: Kag... Ano to?
4: Ay. Ah, surprise.
0: Surprise. Laka. Laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka,
4: laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka,
0: laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, la

0: katabi ng 2KP. So, sa mga bata ng nanonood, pasintabi po.
1: Pasintabi po. Napapanood. Kung bata ka pa, ba't mo pinapanood?
2: No. Wrong.
1: But kung bata ka pa, ba't ka?
2: It's come to my attention that you're not measuring up.
3: Ba't ka nanonood?
2: You'll need to
3: sleep. Tulog na ko yan. Alas 11 na. Ay,
2: again.
3: Ay.
2: With no overtime.
1: Manahimik. Manahimik.
0: Ay.
4: Aray ko!
5: Yo, Misawa!
1: Oh.
0: Ayun na.
2: No, Gio.
1: Ano, Gio?
2: Wrong.
5: Before ka muna magtuloy, sa mukas ka na yun sa smile.
1: Ay, we?
0: Uy!
5: Sa The Gio and Blue Show na yun. Hi, guys!
1: Ay, wow! Welcome to the
5: smile!
1: Wait lang.
5: Hoy, magkumusta ka naman sa mga smileys nandun, nakasign mo ka sa split screen na yun yung June.
1: Ay, magandang gabi.
0: Hello!
1: Magandang gabi, what's up, man?
6: Hey, guys.
7: Kasi tango casting shit right now.
5: Ginagawa niyo, walkyourboss.com.
1: Oh, sabay tayo, sig! Ay, mali. Mali pa
5: na, mali. Trip lang namin na yan kasi magkukulag naman din eh.
1: Oh, August.
5: Yeah,
1: go. It's August, ba? Right. Oh,
2: one brand of coffee.
5: Coming soon.
1: Oh,
2: there's 20 people.
5: Kita ngayong feed.
2: One.
5: Ay.
1: Let's train na tayo.
4: Aray ko.
1: Wista ng posta to.
5: Okay ba? Split screen yung dalawang station, o, diba?
0: Hello,
5: the Spy Radio. Hello. Okay, ba? Balik na kami dun sa show namin, guys. Thank you, guys.
1: Salamat.
3: Shout out kay Marquezano.
1: Shout out to Smile. Kami sa
5: miss ka na daw ni Gwen, TCP.
3: I would say the N-word.
5: At saka nagpapa-regards daw si Jonghyun sa iyo, ano, Misawa.
1: Ayun, no? Ayun, no? Yung sabihin mo, umuwi na. Sabihin mo, umuwi na sa bahay namin. Ayun nga, balik tayo dito. Ay, mga smile. Musta mga smile?
6: Mga taga-smile.
1: Ay, simulcast ko na go.
0: Simulcast
3: ko po.
0: So, abangan
1: niya
0: sa Cool FM at Smile.
1: Ibang nga yung laro yun natin. Ano mga ganda laro?
6: Exciting part.
0: Okay, balik tayo sa
1: Takaka. Sa Y8. Ito yung nakakasunan yung naka-enjoy sa ano, sa Y8. Ano to?
5: Wait
1: lang, ano to?
4: Aray ko!
1: Ano to? Ay? Oh, bold mo. Ano to?
0: Ay.
6: Ano yan?
0: Yung
6: si Mina Pink, nagbabasa ng subtitle, ay.
0: Sabi ni si kung ano daw nilalaman. Hey!
3: Ganyan ginagawa, ni Mel pag nakikita niya si AJ.
0: No.
1: Bigat ko 'yan. By the way, 'di ba dumiting

0: nagagali. Kalitaan ako.
1: Ewan mo kung ba't pwede to sa white? Ay! Katitingin.
2: Ay!
1: Oh. Welcome sa Mina Simulator.
3: Mina Simulator.
1: Yo.
0: Wait.
2: Ay.
1: Dapat nga may screenshot dito eh. Tapos tinitik yung ano habang ganito yung itsura.
4: Hey.
1: Ito yung churro. Ano ba to? Anong nangarap tala sa Y8?
3: Greasy clip nyo ba?
1: Oy. Kung ano lang na nahanap namin sa internet talaga eh. Ito yung kapangyarihan ng Wi-Fi.
3: Naku, paborito ni Terry Bingas dyan.
1: Oh, ito yung paborito ni Terry. Punyet. Ben, lagi na lang
2: yun.
1: Bato nga ako, please.
0: Yung isang kamay pa nagpapuntod
3: sa tiyo. Ah,
1: guwain. Ah!
4: Hey!
1: Ano ba ito? Hanggat hindi tayo matatapos dito, hanggat hindi ko to maano. isang minuto lang to eh. Up. Yan. Ito yung sa mga pinaka-weird na ano. Yung mga nakikita mo sa... Ah! Ito yung mga lumang nakikita mo sa ano. Ah.
0: Matika na na.
1: Yup. Bakit titingin?
0: Huwag ka natilingon.
1: Up. Oh. Sure talaga.
0: Okay.
1: Ah! Yon!
0: Yon! Hiling tagumpay!
1: Tinong yung itsura.
4: Shoutout po sa the...
1: Yay! I did it!
0: Ayun.
1: Ano to?
0: Ayun ang itsura ni Mina pag ay.
1: Ay, tapos na eh. Yun na yun. Walang follow-up. Walang follow-up. Ano ba follow? Yung Diyos ko. Ano ba yung mga pinapanood natin, Diyos ko? Ano yung mga pinalaro ko, Diyos ko? Ano ba ba? Ito, PC breakdown. Pinalaro ko habang nakaano eh. Ay, wait lang. Naalala nyo ba to? Ano ba to? Pamplona? Ano ba to? Power Pamplona yun. Dito pa kaya yun? Wala na. Kasi may nakita, may naalala kong laro eh. Power Pamplona. Ito pala, sa free pala yun. Okay, free tayo. Free. Okay, nostalgia to. Nostalgia trip tayo na yun, mga boy. Ay, wag.
0: More on Wyatt ako eh, pero go for it.
1: Ito na, ito talaga yung sa mga, ano, solid. Ingay.
0: So,
1: lala ko lang.
0: Wait, won't catch it down.
1: Ay, lumutak mo!
3: Ay, napangit mo dito ni Ligo.
1: Tap mo! Ay! Ala! Ala! Tatwong! Tatwong!
0: Tatwong!
3: Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong!
4: Tatwong!
0: Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong! Tatwong!

0: just go for it. Ah, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, yeah. Yes. Nice one. Ano na tayo? Uy, Germany.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: With
1: the second time.
0: Hey,
2: Tara, pre. Yun. Lalasingin ka lang, pre.
0: Huwag na. Gusto. Paano tayo?
2: You what, mate?
1: Ay.
0: British na. Ay! Puta! No! No! Sine!
2: Grabe, pre. Royal Police na tumabos.
0: Ano ba? Aray! Sa tenga, Diyos ko. Hala, puto yun mo. Yawa ka.
2: Oh, nahuli.
3: Ay, yawa!
0: Nahuli tayo rin.
2: Binong kape kasi nag-last purpose. Ay, ay, ay.
0: Mali!
3: Ay ko, di na ako, please.
0: Mali.
2: Oh. Munta kayo, police. Mga talon.
0: Bobo. Bobo, boy. Yun.
2: Jumanji.
0: Yun. Ito nagka-problema, no? Uy, Russia. Sa Russia tayo, boy. Tung.
2: Ay.
0: Sino ba? Ayaw na muli. Sino ba, boy? Ba't ka mabinuta?
2: Gagi.
3: Ayan na! Ay! Bumalik ka naman.
0: Hulog
2: tayo. Ay, nag
0: Ayan. Hindi tayo matatapos dito.
3: Kinig sa kabila, tawag dito.
0: Takbo! Takbo! Okay, trip tayo. Ano mo maganda dito na? May mga naalala ko dito na laruan. Ano ba? Hindi, wala na tayong topic. Ganito na lang ano natin. Prib tayo. Welcome sa Usapang Misawa. Usapang Prib.
3: Usapang walang topic. Walang topic kasama si Misawa.
0: High school mid girls. Ito ang high school mid. Ano to? The Legendary. Ano ba ito mga... Ingay? Ano ba ito?
4: Ito na! Ito
3: na!
0: Ano ba ito mga nilalaro? Ano ba ito mga nilalaro? Wala tayong topic eh. Buong ano to, buong isang oras
3: ko na din. Ay!
2: by 8 and 2
3: weeks. Ako nga rin sa show.
4: Ganda ng laro ah.
2: Pwede ba dati may white tree? O wala?
3: Ayun na. Ayun na.
4: Wait, ganda ng laro ah.
3: Ito sa mga naka-split screen.
2: Overtime
3: na. Show.
0: Ay, wala, wala tayong overtime. Hindi tayo. Huwag na tayo mag-overtime. Ano over-overtime sa atin?
2: Ay,
0: hanggang isang oras lang naman tayo din, Diyos ko. Ano ba ito?
3: By the way,
2: nice. Ganda dress up.
3: Ang ating isang pupunod ng showtime sa GMA ay nasa 181 na punog yung doon at 587.
2: Nag-photon check ang photo.
3: Ano ko sabi ko eh? Sabihin ko.
2: Ay!
0: Ano ba ito?
3: Wait lang. Ito kasi eh.
0: Ito maganda ito.
3: May isasit ako, Debbie. Ipakita mo sa akin kung ganun. Kung anong isulat ng photo check kapag may tuto. Ito ah.
0: Oy, Terebi, wag na tayo mag-overtime. Wala. Hanggang anong honor, anong oras naman lang tayo eh. Wag na tayo mag-overtime. Wala ng commercial. Ito na yung commercial natin.
3: Commercial ay...
2: Kapos na yung smile.
0: Wala na tayong commercial. O sige, mag-commercial break na nga tayo. Okay. Okay. May commercial break. We'll be right back.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, Sphere mo.
1: Introducing Innova Star 14.

0: 5 processor for high-demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
2: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, 5:30 p.m.
3: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: Overtime.
1: Internet. Pagbigyan. Mahal. Flat 5 feet. Mahal.
2: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!
4: Pwede may
3: pakipay ulit pa kay TCP. Uy, wag na.
0: Welcome, GTA.
3: GTA 6.
0: Big B. Ito. Ito ang pre-order. Pre-order GTA 6 sa PC.
3: Yes. Sir, di ka pinimisaw yan, pre. O, di kita lang yung sakot.
0: Dito mo, paano
5: dito lang yung sakot TV, exclusive.
0: Dito mo, paano mo matay yung mga tao.
3: Pre, abangan nyo, nasa smile yan. Ba't naman tumas?
5: Talsik eh.
0: Women's rights! Ayoko na. Paano kaya mag-drive ng kotse dito? Ay, may tao.
3: Hello, Akbar.
0: Hello, Akbar! Ito lang ang itsura ni G. Ay,
3: grabe, nagde-drive.
0: Uwi
3: mo.
0: Ay, sorry.
3: Ay, wala.
0: Ay, sorry. Ayun, aray ko.
5: Rico, my
0: friend. Bobo. Alam kami, ano? May police. May police. Wait lang.
3: Isang star.
0: Oh. Rico.
3: Binabaril ako.
0: Gog. Ayun lang, ano? Ay,
3: binabaril ka daw kasi adoro.
0: Welcome sa GTA 6. GTA 6.
2: Ayun!
0: Definitive gameplay. Definitive gameplay right here.
3: Definitive.
0: Ano ba ito?
3: 9-11. Pre, 9-11.
0: 9-11. Oh no! Oh no! Ba ito? Saka! Ala! Aray!
3: Bulog.
0: Wasted. Okay, rito. Ay, wow. May bike.
5: Shit. Here we go.
0: Okay, nung... Doraemon ba? Doraemon.
3: Ba't mo ganun yung bike?
0: Na-i-dita.
2: Ayaw!
0: Hey. Dito lang sa GTA 6 makita ka ng gandong trick, boy.
3: Ay, halos ang tema ko na yan.
0: Ang boring na ako.
3: Pwede na biking yan, gliding na.
0: Violente nung ano eh. Yung pagkapatay.
3: Di pre. Diretso heaven.
0: Makakapag gano'n tayo, kaya tayo dito. Yun, nagnakaw nga.
5: Yun.
0: Wala ka. Itura yan.
3: Ba't parang bugati?
0: Nangyari sa kotse. Karakter, ayoko na nga nito. Ano ba to? Ano ba maganda dito? Oh, ganda kasi na. Ay, to crazy shuttle, naalala ko to. Naalala ko to, gagawit lang. Ito ba itong mga nag-chat-chat sa akin, Diyos ko? Ito, naalala ko to. Ito. Crazy shuttle, malupit to.
5: Yes.
0: In the trunk, and the tenant got a truck. And then, in the trunk, and then, gonna... What? Ano? Bitch, you gonna fuck if you ride in my truck.
3: Bitch, you gonna fuck if I'm at the wheel. Yo, what?
0: Fuck that, Ganun pala. Alis! Alis, boy! Ay!
4: Parang naalala ko Metal Slug dito.
0: San ka, boy?

0: Scopo. Horror games pa dito. Para mas maganda naman. Horror games. Ay, ito may baril, oh. Back to Granny's house, ah, okay. Ah nga pala, 4 minutes na lang pala tayo.
1: Aray, over time.
0: Over time, Bran.
2: Tuti.
3: Ay,
0: okay, okay. Oti. Oti, baka naman. Ano ba yan, Diyos ko? Level 1. Okay. Ayoko na agad, okay, okay na. Tapos. Ayoko na agad. Creepy, yo. Crispy. Ano oras na ba? 11:27 na pala eh. Okay na yan. Sige, oras na din. Ay, ano din, a reminder, next week wala tayong episode, July 4, wala tayong episode niyan. Balik-balik ko na July 11. Oh, July 11 na. Since may pasokan na rin yan, pasokan na rin ako niyan. College, second year college na ako, Diyos ko po. Kaya yun. Valid, see you all sa July 11. And bago tayo mag-end, may pinapa-play si AJ, kaya sige, play mo na nga yan.
2: Yes, dahil ko concert yung F4 dito. Yan, para sa mga...
0: Can't lose you by F4. See y'all. Yes. See y'all next Saturday, July 11. Sex. Wala tong six. Mali yun. Yan na. See y'all sa Saturday, July 11.
1: Aray ko! Mm-hmm.

0: lang yung F4, sorry.
1: F2.
2: Oh, sige, mag 11:30 na. 5, 4, 3, 2, 1. See you on July 11th. Bye-bye.

0: Okay, good evening mga smileys at kalamaw, nandito po.
1: Ito na naman tayo. Sa live namin kasi hindi kami live sa YouTube channel namin dahil po kay Pre Apo.
0: I'm gonna explain you again, once again.
1: Sa YouTube channel namin dahil po kay Pre Apo.
0: I'm gonna explain you again once again why bakit hindi kami live sa YouTube ng Smile Network is because ang YouTube ng Smile Network ay na-disable ang live feature dahil daw na na-detect yung ng YouTube. Oh yeah. Na minor ang isang mga host.
1: Ako ka din ni Pre ng YouTube din eh kasi ito ah. Mga kaibigan, ang daming L's na tinitake ni YouTube. Terminate si Yo, il kalawa, terminate yung accounts ni Yo, kasamang Cool FM noon. Na yun, terminate yung aming chan, yung, I mean yung aming... at hindi kami makapag-live stream, which by the way, I think this is temporary. If this is like one
0: week. Teka lang. Check ko nga yung ano ito, RC, yun. Teka lang, may i-check ko yung YouTube channel dito kung na-terminate siya. Itong YouTube channel, ito yung hinaharas ko dati.

0: Ah,
1: ito. Ito. Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, di ka naman hindi.
2: Grabe ka na pa.
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
6: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming.
8: Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
4: Tambayang Quadro.
1: Apat lang.
8: Tawanan.
7: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
9: Here! Get ready for the chaotic night!
10: First me, chat!
11: A monoblock mips! Monoblock! Wait!
9: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
12: I think it's time to support football in this country.
10: PBS TV Plus!
9: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
13: Two hosts! Double the Chaos!
14: Kaya tuwing Sabado,
13: magsasama ang dalawang Smile Jocks
14: upang manggulo at mantrip sa inyong gabi!
15: You know, Blue Wave is not MSA.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: What's up mga kaihi? Welcome to Jay Force Facility.

0: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
3: Si girl, hi girl.
2: Isil pa yo. Yes! It's a date.
4: Oh my

0: This is the party. This station is currently under attack. Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
1: Geometric Adobo!
0: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
2: Kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panik.
4: Pambayang 4,
5: dapat lang.
2: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yung Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: What's up, mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.

0: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe talaga.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Hold on, Arjen. Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
8: We are here. Get ready for the chaotic night.
9: First me, chat.
10: A monoblock mips, monoblock. Wait.
8: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: CBS TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via @BlueWave5.

0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Halo Kohan!
2: Magkaibigan na tong dalawang panik.
3: Kambayang kwadro,
2: kapat lang.
1: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube channel.

0: the World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: What's up, mga kaihi? Welcome to J-Force Facility.

0: now 11:49. This is Cool FM and Cool TV. Now, sang I. So, nilate ako na bahagya. Kauuwi ko lang. Ay, nako. Okay. 11:50 tayo magsa-start hanggang 12:30. Yep. Nagbisa ko agad. Ayun. Pumunta na ako sa kwarto ko. Nakahiga na ako agad. Pagod na pagod. Pero yun. So kakauwi ko lang. So, hindi na ako magtitings. Thank you. Kina AJ, kina Sen, sa kapatid Isay na sila si Carjun, si Robin, si Rob. Yun. Si Robin, si Rob, tapos tawag dito, sino pa? Alam mo lang na? Si Jermin. Nakakala yung sa akin. Yun, si Jermin, si Tupe, at sino pa? Asandam. Ayun, si Kenny sa OOC. At si, ano pa? Jermin. Asandam. Hindi naman mo din. Basta 11 kami. Buti. Yung show ng vibe kanina was paltong palto. Oo. Pagod na. Ay, no. Yun. So, kanina ay tabang dito. The second part of the expression of bite was so paltaw dito. Ako sa tapan ako ni Street. Ano? Ano yan? Basta yun. Paldo, enjoy, kanta. At syempre, wala pong nangyari kaninang 7:10 PM sa Cool TV. Habang nakabig ang vibe. Oo, pag-alamin kung ano yun. Alam na niya, RJ.
1: Hangin lang ng hangin.
0: Anong hangin? Hangin yung Mimi. Ay.
2: Ang lakas ng electric fan, pre.
0: Grabe lakas ng hangin.
2: Binabayo dyan, pre. Binabayo ng bagyo. Ay. Okay lang po.
1: Binabayo si Tita Mips. Sinabayo si Tita Mips.
2: Binabayo si Tita Mips.
0: Sorry.
3: Sa bang hangin yan? Hangin sa labas o hangin sa
0: Nakatawad kasi electric fan dito. So, yun. Ito nga, kanina, bago kami nag-vibe, pumunta kami nila AJ at Lisette sa Big Brew ni TCP. Hindi ko na sasabihin ko saan yun. Tapos,
3: haba ng biyahe namin. Haba ng biyahe ko.
0: So, ano ba nangyay kanina?
2: Nagkakarla kasi. Ay, sino ba yun?
0: Ay, nakarla.
2: Wait lang, sinong nakarlada dyan? Ay.
0: Ay, Carla Estrada.
1: Carla? Sino?
3: Ano? Ay, mga Carla.
2: Hi, Eko.
0: Hi, hello.
2: Check. Ayun, okay na?
0: Okay, yan. So, yung kanina, bago ako duman sa vibe, alam si TCP, kasi, dumanbay kumakami kay TCP sa Big Blue, kuminom lang kami, at si Sen, pumujok ng ano. Siya ang pinakamahingi sa amin. Di ba tama, AJ?
2: Beps.
1: Super gagi.
2: Magko-commercial break pa ba tayo?
0: Ang sabi ko, wala nang break.
2: Wala nang commercial break. Sige, sign off.
0: Oo. Ay. pagkatapos itong salita, sign off na ako.
3: Huwag na natin pag-usapan yun.
0: Basta yun. Basta maingi kami.
3: How should I say this? TV Patrol 25.
1: Ay, Maps. May tanong si Kuya CG sa chat. Sagutin mo.
0: Wait lang. Ano sabi? Oo. Hello, Kuya CG. Kauwi ko lang. Kakasite lang ng show ko. Kaya sobrang late. Yun. So ayun,
4: gandang
0: kanina.
4: Gandang gabi kapamilya ay.
0: No! Pumuli tayo kapamilya.
1: Gandang gabi, Mips.
2: Gandang gabi, Everett ay mali.
0: Abangan sa TVHI. Yan. Kaya buti naman, nakahabol. Ganyan. After ng tumabay. Shout out pala kay TCP.
2: After ng mga music. Ano. After ng ilang mga music automation. Ang bagal mo. Charot. Charot, charot.
0: Charot. Ganon. O sige, may mo kita ay.
2: No.
1: Mips, Mips, tila mo yung chat.
0: Sa yung chat? Gusto mo kasi gusto mo tigil sa bagay sa hindi. No!
4: Ano yan? Stop. Ito kasi yun, ano. Yung bago station ID para sa'yo, kapatid.
0: Minanifest mo kanina bagong yugto ng tropa mo ko nung nakita mo si Ogie Alcatid. Huwag ka
4: naman.
0: No! Wala ko sinabi, no! Basta, maya, ikukwento ko.
4: Kaya pinapakita dun sa TV si MVP eh, kada performance ni Ogie. Putik na yan.
0: Kasi,
1: ano ba, poker face, MVP face.
0: Siya kasi chairman ng si Vali Pirminan, ang chairman ng The Inquest.
4: Ito na naman tayo eh.
0: Kaya tayo binigyan ng privilege eh kanina eh. Oh, KI, tayo na lahat. Oh. Yun nga, nandito mo sa tawag dito. Kanina, nandun ako sa MVP. Bago mo na yung tawag dito sa stage. Buti, kagabi di nag-book si Sen dahil puno. Kaya buti na lang pumasok pa si Sen sa MVP. Buti may chance. Pwede pala mag-walk in. Paano ba ginaman ba yun, Sen?
4: Alam mo na kung anong gagawin mo, Sab, ha? Ay, wala na pala siya dito. Pero yes,
2: si Sen na po, baby. Guys. Ay, mali.
0: No!
4: Ito lang yun. Long story short, mga katita Meps, no? Pinuslit nila ako. Spinagel nila ako sa loob.
0: Wow. Tapos,
4: ako yung Los Polos Hermanos. Ginawa akong Los Polos Hermanos.
0: Ayun. Yun nga, nakapasok na ako sa MVP. Ayun nga, habang naghihintay kami, kasi 4 PM na kami nakapasok. Lahat ng kasama namin, bago kami pumasok sa MVP, lahat ng kasama namin, si Lasen, si AJ, pati yung kasama namin sa TBR, si Brian, si Tope, pati sa mga tagubong KI, ayun nga, ansam mo ulit, Sen? Kanina?
4: Kalimutan ko na. Basta yun, tambalan!
0: Basta lahat kami tumayo. Instead na KI, kasi...
4: KI,
0: dapat sabi kasi ni Kajun, haro kami. Pero unfair naman kasi yung iba kasama ko, ano lang, sila yung mga hiwalay doon sa baba. Kaya ang ginawa namin, lahat kami ng buong topa namin, tumayo na kami. Yan nga. Then yung pagpasok namin, ayun, haba ng pagpasok namin, grabe. Basta kanina sa loob ng MVP, punong-puno kami. Hindi tulad nung July 4, yung May 16, tawag dito, punong-puno kami kasi bigating guest namin kanina sa Vibe Plus.
1: Kasi punong-puno.
4: Akala ko nga crowd control sa labas, yung pala crowd control sa loob.
0: Sayang, dapat sinama natin si TCP kaso.
4: Oo nga, sana inakot natin. Pambihira naman kasi yung biyahe ni bro. Ba't ka si pinatagal? Ganado pa naman yun.
0: May nakita ko sa side chat.
4: Oy, shout out nga pala dun sa compound ni TCP dun sa ano, dun sa biyahe ni bro. Pagpasensya inyo na po ako.
0: Ayan kasi,
4: kung ano-anong joke nang pinaglalabas mo.
1: Kaya may kwento din pala ako, may kwento din pala ako.
4: Oo. Ah, sige.
1: Itong si Neps, sa sobrang kamamadali, muntik-muntik ka nang nakaming maano.
4: Nawala. Ah, hindi, ano?
1: Hindi tumitingin sa left and right niya.
4: Bro, tumitingin ako. Bro, tumitingin ako.
3: Dete ka talaga, bet, kahit kailan.
4: Asensya na.
3: Oy, hindi pecha de peligro ngayon.
4: No!
3: Maigi na lang nakauwi ako na may pamilya pa rin.
2: Uy, uy, uy, uy, uy!
3: Awa na lang, awa na lang.
4: Magmamadali. Kasi yun, nagmamadali tayo kasi alam mo naman, ayoko tawag, ayaw natin tawag dito, mali pa. Alam mo naman, bayahin natin.
3: So, ito kasi yun. Ito kasi yun, nakala namin ni AJ, ano, ang gagamitin namin Aurora Boulevard, yun pala, pituwasan pala.
4: Ay, kwento
3: ibang
4: pala.
3: Ibang Boulevard pala.
4: Oo. Kwento ko pala, bago pumunta si Sense and Vibe, inuna muna ang ABS. Tumamay muna siya sa ABS, umikot lang. Tapos,
3: nag-travel around the world ako, syempre.
4: Tapos pumunta ng Kapuso. Mm-hmm. Ang paborito kong channel, ay...
1: Yo! Oh, ilang.
2: No. Mebs is certified Kapuso confirm. Ay, mali.
4: No!
1: TOC na record dyan, TOC pre-ante.
4: No!
3: I-clip niya yan.
2: May backtrack sa Twitch! May backtrack! Oh my God!
3: Panindugan mo yan. Maghanap ka ng available na araw dun sa taping para sa All Out Sunday. Panindugan mo yan.
5: Pwede rin naman sa hada pwede hap token. Ay!
3: Aray mo!
4: Hoy,
3: ano na lang, family feud na lang.
2: Mark Everett has spoken. Ay.
4: No.
2: Kuya ko noon.
3: Ano yung sinabi mo kanina? Sabi mo magbubuka daw. Sabi mo magbubuka daw para sa ano, sa KMJS.
4: No. Anong
3: Hoy, magbubuk interview.
4: Bitch. Ewan ko sa iyo. Wala ko sinabi.
5: Ano yun? Asset ng unang hirit? Ay.
4: No.
3: Pero hindi, huling sen- hirit yan. Huling hirit kasi.
4: Pero ito si Sen.
1: Huling hirit.
4: Wala pa rin na. Basta ito si Sen.
3: Huwag nyo nang tanungin ha. Huwag nyo nang tanungin kung ano ginawa ko dun sa store ni TCB ha. Huwag nyo nang tanungin.
4: Oo, okay. Yeah.
3: Ang importante ay mahalaga.
4: Ay, for ano, AJ, Sen, and PCP, and Mebs exclusive lang. Kung ano nangyayari kami na lang
3: sa big group. Tawag dito, doon na lang sa exclusive feature sa magazine mo.
4: Yun.
3: So, tawag dito, ilalagay natin sa feature ng FHM.
2: Uy, iba yun! Anong FHM? Anong FHM?
1: Ano yun?
2: Iba yun! Oh my God!
3: Shout out nga pala sa mga bagong friends ko sa TVRO tsaka sa KI. Eh, syempre, yes. ang unang joke ko doon, hi guys, ako nga pala si Tito.
4: Putik na yan.
2: Hindi na yan.
3: Siyempre, ako yung bata eh. Ako yung pinakabata eh. Kayo matatanda na eh. Ako yung pinakabata doon. Kaya siyempre...
2: Hala, bata. Bata pwede pumasok. Ay, KMGS.
4: IJ.
2: Oh.
4: Hindi na bata si Sen. 18 years old na yan si Sen. Uy.
3: Hoy RJ, pwede na. Hoy RJ, pwede na ako makulong. Okay, sinasabi ko sa iyo.
2: Ikukulong kita sa kasong war crime. Ay mali.
3: Awa na lang. Hoy. Awa na lang RJ. Wala akong ginagawang masama ha. Sinasabi ko sa iyo. Gagawa lang ako ng masama pag aksidente lang.
2: Bro.
4: Ay nako.
2: Ano yun?
1: Gagi.
2: Iba yun.
3: Awa na lang, RJ. Awa na lang. So, at least ang pinakamagandang ginawa ko today, makapasok sa vibe ng walang booking. Yes.
2: Hala. Swerdehan. Nepo baby. Ay, mali.
3: Uy, ito no. Quick story lang ha. Nung dumiretso si Neps tapos si AJ sa second floor. Dumiretso sila doon sa ramp. Tinignan ko yung listahan, sabi ko wala, tapos sabi doon si Gear, ba't wala yung pangalan mo? Tapos sabi ko, firma ko na lang, pinilit ko talaga yung pagpirma ng pangalan ko, so wala silang choice. Ayun, pinirma ko yung pangalan ko, pumasok ako sa loob, let's go!
1: Magaling.
3: Ayan po ang tamang technique para kaya, listen. Kaya ito ha, sinasabi ko sa inyo, sa mga gustong bumunta ng vibe, for future episodes, gayahin nyo ako. Gayahin nyo ako guys, tularan nyo ako guys.
2: Grabe ka talaga kasi hindi ka talaga nakapag-booking.
3: At the end of the day, isa akong matalinong sira ulo.
1: Pero guys, disclaimer lang. It may work. So it may or may not work. So, yeah.
4: Yes.
1: Do it.
4: Just do it. Gaya ng night,
3: As long as pwede mong i-risk yung dignidad mo.
4: No.
3: Kaya ako lagi kong rini-risk yung dignidad ko para lang makanood. So ayun.
4: No.
3: Kaya tularan niyo si Meps.
4: Ito ko!
3: Tularan si Mitch. O, siya nga pala, nagpo-post ngayon ng mga highlights ng TV5 sa Facebook page. And leche, kita kayo!
4: Wait lang, check. Sabi natin, check. Check natin sa video. Isasend ko yung link. Wait lang. Galing sa SDC namin. Wait lang, check natin. Pwede natin panoon.
1: Nakita ko yung laman.
4: Hindi ko pa yung napanood eh.
1: Napanood ko pre.
4: Shout out po kay RJ.
3: Sayang hindi kinanta ni Og yung nandito ako. pag kinanta niya yun, ibang kwento na yun eh.
4: This whole week, get her,
3: Oh my God, no!
4: This whole... Huwag mo na
3: ipaalala yun! No!
4: Asa yun? Hindi. Cold FM reference yun. Asa yun na yun.
3: Shoutout na pala, Tina.
2: I-download ko muna. Wait lang kayo.
4: Ayan. Sige, go. Ayan, nasa highlight kami. Nasa vibe.
3: Ayan!
4: Wait lang. O sige, habang di na-download pa ni RJ. Speaking of RJ, yep, siya na ang magiging bagong TOC ng Cool FM dahil si Terry po ay naibig na sa Cool FM. Ay, kakatutok kay Ana Rams.
1: Punta na po siya sa TOC ng vibe at kasama niya po si Ana Ramsey. Ay.
4: Oo, tama. Kakatutok kay Ana Ramsey. Ayun, naibig sa cool. Ay. Basta.
2: Ayan na. Oh.
4: Ayan na. Panoy natin. Sabay natin. Yeah. Ayun. Kaya. Ayun.
1: Ayun, no. Yes. Pansak na paiyak po siya.

0: As per Arty Paninas at UC, every 2 months to hanggang kita na tayo. At ganun, nilakita ko eh.
1: Kasayang sana kami dyan eh, pero siyempre, mga excited.
0: Okay, stop. Okay, stop.
1: You know.
0: You know.
1: Pwede.
0: Pero lang, you mami know. Ako video, mami akong kuha dyan kanina sa phone ko, kaso hindi ko pa na-upload. Basta, next week, ikukwento ko na ng... Yes. Next week, ikukwento ko na lang yung maraming highlights ng nandito sa phone ko. Tapos ipapakita ko, next week na lang. Pero, ayun, bukod sa kay Ogi, mas tawag dito. Bukod sa kay Ogi, andun din yung River Maya. Yung pa yung opening, solid. Ano yung Awit ng Kabataan? Ano pa yung isa? Yung
1: ano, umaga sa gabi sa
0: ayun, hinahanap kita.
1: Hinahanap kita.
2: Ipangita, tika.
1: Then yung umaaraw mo ulan.
3: Hindi, umaaraw mo
0: ulan. Umaaraw mo ulan.
1: And then, syempre, wala lang.
0: Eto, ipo-forward ko yung kanina. Send ha, permission to forward this message sa ating TOC.
1: Anong anong message yan?
0: Masa na yun yung call? Wait na.
1: Ano bang message yan? Kung message yan ng ano, ewan ko.
0: Yung sa IG mo, yeah. Yung screenshot pa sa iyo. Wait lang, asa na ba yung eto?
1: Eto na lang, yung original na lang. Ay, putik na yan.
0: Sige.
1: Ayan! Ayan!
3: Yes, yan, OMG.
1: Ayan.
0: Pakita mo TOC,
1: Oy, shoutout nga pala, Instagram ng ano, yan yung Instagram ng aking team. So,
0: follow niya lang
1: Instagram ng ano.
0: Follow Squinch and follow Squinch and
1: Net. Nagulat din dun din eh. Alam niyo kung bakit, for context, yung pinakita talaga dun sa tablet, picture ni ano, transmitter.
0: Yan, sasabihin ko.
3: Let's go na.
1: Yan, o. Nagulat din dun eh. Nagkala mo ano eh, third wheel eh.
0: Pero, AJ, anong reaction mo nung nalapit sa iyo? Nas malapit sa Binay.
1: Ayun nga po, ano kaya
3: reaction mo? To be honest with you, sige, record niya 'to na starstruck ako, pre. Sobrang ganda niya.
1: Okay. In what way na starstruck ka?
3: Starstruck pa bigla ko nahiya. Pa-picture sana ako pero okay.
0: may kinuha ko si Kenny.
1: You know?
0: She need yung picture.
3: Si Kenny. Hindi ko lang kung pwedeng manadil sa Kenny. Pero yeah, si Kenny.
0: Basta yun. Kasi yung
3: picture na si Green Eye.
0: Dami ko. Basta yun, Bieber Maya. Sino pa yung isa? Basta
1: Starworks. Yung Starworks. Yung paborito segment mo, man.
0: No!
1: Starworks.
0: No!
1: Yung paborito segment.
3: Starworks. Alam ba si Mips, nakatitig dun sa isang, ano, sa isang Starworks na, ano, na babaeng
0: sumaya. Sino? Wow. Sino?
3: Yung malapit, yung ano, yung isa sa gilid, bro.
1: Black item mo natin
3: na, like.
0: Basta, wait lang, pwede ba akong screen record? I mean, wait lang, pwede ko
2: Screen share ata, ibig sabihin mo.
0: Screen share ata yan, bro.
2: Okay lang po.
0: Wait lang.
2: Ikaw din yung magaling na station manager, pare.
0: Wait lang.
1: Sige lang.
0: Okay. Kaya alam, share screen up. Ko. Wait lang, balikan natin.
2: Yung
0: isa sa mga highlight na nandito kami.
2: Nag-loading. Teka.
0: Nakakita ba?
2: Nag-loading maps eh. Ayan.
0: Wait lang.
2: Bakit stretch?
3: Bakit picture niya ano doon?
1: Bakit stretch? Straight.
0: Oh my God. Itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang-itang
1: awa na lang sa, awa na lang sa stretch match. Awa na lang sa stretch
0: match. Ito ang ice natin.
1: Dito dito yung anoy.
0: Mukha pa ni Quark ko ha. Hindi, itang halapin ka lang. Basta
1: na para ba naging na para ba naging Mrs. Incredible eh no.
0: Ito, ito, ito, ito, ito. Oh my god. Balikan natin.
1: Oh, no. Oy, shout out. Tong... Oy, shout out nga pala kay ano, kay Carl Jun. Shout out nga pala sa iyo, bro. Thank you sa pag thank you sa ginawa mo ng privilege yung ano, ginawa mo privilege. Ginawa mo VIP ang KI. Thank you very much.
0: Yes. Yes.
3: And also to the
0: drama. TBRO, Yo Community, Smile Community, OOC, at saka TVB Community. Ay, ay.
1: And syempre, sa ating mga Metinatics dyan, sa mga Metinatics dyan.
0: Hindi, yun. Basta yun.
2: Hindi, may penomic.
0: Solid Metinatics.
1: Mepnatic, let's go.
0: Ano?
3: Monoblock natic.
0: Ginawa mo akong gamot. Visit na yan.
2: Sige, try natin ulit. Ipapakita ko ba? May sinensi sob.
0: Ay, tang. Check mo muna. Ano ba?
2: Check mo muna.
0: Sige, sige. Check ko muna. Sana kaya yung phone ko.
1: Sana hindi stretch.
2: Hindi
0: yun. Sige, sige. Saan yung stretch? Saan yung nga ulit? Saan yung ulit? Saan yung ulit? Sige. Huwag mo tawag dito. Huwag mo nang ipakita sa side chat. Wala na nakita?
2: Ah, walang nakakita.
0: Isan mo na. Sab, ako lang. Nakita mo na ng pagmumukha ko. Okay na.
2: Sab, na-save ko na yung picture. Ay, ano, ipapakita ko. Ay, chai lang.
0: Sige, pakita mo. Ay, hindi. Side chat lang. Kaysa side chat
2: ay,
0: lang.
2: Ay, ay. Wag natin i-reveal ano ba itakpan ko ba yung mukha niyo dito? Ay oo, nakaano kasi.
0: Hindi. Wag. RJ, i-DM mo na lang sa akin.
2: Sige, sige, sige, Meps.
0: DM mo na lang sa akin ko na 'yan. Nauna. Itintayin ko na lang. Wait. Ano 'yun?
2: Muntik makita na yung DM natin. Wait lang, wait lang. Muntik ko makita yung DM natin.
1: Sinit po talaga yung ano.
0: Ayun na.
1: Sinit po talaga yung...
2: Muntik ko makita yung...
0: Ayun. Ayun talaga. Ayun pala.
2: No. Sige,
0: sige. Yung... Okay. Okay. Ayun na pala. So, nakita ko na sa side chat. Ano,
1: yan yung post ng ano, Free Mips de Lima.
2: Ano ba talaga mga para? Sige ha, ipapakita natin sa lara sa BTR.
0: Wag na, wag.
2: Sige, sige.
0: Stop,
2: sige.
0: Stop, stop, stop, stop. No, no, no. Wag okay, okay. Sa side chat. Wala, wala. Smile exclusive lang yan.
2: Naka-close po ito. Ay.
0: Oo. Sab, sige. Magka-cash out ako gaya ni J4. Ay. Show it now. Magka-cash out J4. No! No! No! Ay.
2: The power of two. Ay.
0: Gaw, nakakatawa nga yun. Inulit-ulit ko pa yun.
1: Ulitin ko guys, I'm going to say this. I'm going to say this ahead of time now. Kada mag-show kayo ng picture ngayong gabi or ngayong madaling araw na ito, magka-crash out yung si Meps Mala J4.
2: Hindi, tatakpan yung mga mukha niyo. Tatakpan yung mukha
0: niyo. Wait lang. Hindi, okay lang, okay lang. Nakita niyo naman ako. Nakita niyo naman ako tawag dito eh. Nakita niyo naman ako sa iyo, server, sa OOC, sa Smile.
2: Sensor.
0: Ay, tanga na ba ito?
2: Sensor DR. Tingnan niyo, sensor DR.
0: Pero...
2: Sensor DR na.
0: Sabi sa akin ni ano, sabi ni sir, sabi sa akin ni Tito, yung t-shirt ko daw, same daw yung DCMM 40.
3: Oh, yung t-shirt ko
2: guys, check na yung TOC, check na yung TOC, ayan. Ay.
0: Eita, ano yan? Ano yan?
2: Oh, ayan. Tinakpan ko yung mukha niyo.
0: Yan, yan. Thank you, thank you.
2: Ayan o.
0: Sa'yo.
3: Sino tumo ng Black Destroyer?
0: Sino? Wala. Alam mo kung saan ako? Diyan, sa mo. Ayan, diyan ako sa, eh, nasa likod na yun, yun yung, yun na lang ako. Yun na lang ako. Ay.
3: Ah, ikaw yung ano? Ikaw yung pulang, ano? Ikaw yung queso de bola?
0: Oo. Oo. Yun yun. Wow. Yun. So, sige. Ayun mo na. Please. Ayun mo na. Kakakashot ako. No! Ay. No! Hanggang. Hindi, okay lang. Hindi ako tulad ni J4 na nag-cash out.
2: Meps, Meps, ano yan, Meps? Ano mga suspect? Bakit binublur?
0: Asa yun. Wag yun nang ipakita sa susunod. One time lang yan. Yun na yun. Ay, no. Oh. Ay, ito pa yung sinya ni EJ. Ano
1: ba yan?
0: Ano yun? Yung titrop yung sinya ni EJ. Ano din?
1: Naman.
0: No? Saan yun? No! Yung...
2: Ayan, no.
0: No! No! yan yung biniro namin na gagawin mascot sa Halloween.
3: Toko kasi.
0: Tawa-tawa kami nun ang gap nyo. Yung parang nakakita ka ng multo.
2: Basta guys, sasabi lang kayo guys kapag tanggalin ko yung sensor, susundan ko lang kayo.
0: RJ,
2: what?
0: Kung itatanggal mo yung sensor, aalis na ako dito, promise.
2: Ay. Wala yan, safe kayo. Hindi nila yan mababangkra.
0: Huwag sa vibe chat. Huwag sa vibe chat.
3: Vice station manager.
0: Ako na lang dito. Oh no! Agwibisin na ako. No, hindi. Joke lang yun.
3: O yan na. Hindi.
1: Anong gagawin mo? Parang ano yata to ah. Pag ito, hindi mo to binner, ako magre-resign dito sa Wawa.
3: Ko, baka alam ko yun ah.
0: Ay,
1: awa na lang. Awa na. Oy, to be fair, ano ha? Ito yung nangyari, ito talaga yung nangyari nung dumating ako sa biyahe ni True. Okay. So, habang nagbe-vent si TCP sa kabila, ito magdo-dog show ako. So, bumaba ako ng MRT. Tapos tinignan ko yung location. And then nung pagdating ko, meron pang nag-o-order na customer kaya pumila ako doon sa loob. Kinuha ko yung shades ko, kinuha ko yung headphones ko, ayun. Tapos pumila ako. And then nung turn ko na doon, sabi ko kay TCP, "Can I order green apple fruit?"
2: Pero guys, bago muna tayo magtuloy, Meps, may tanong ako sa iyo, Meps. Anong update sa kalagayan nitong monoblock kanina?
0: Ay, ito na nga. Yung monoblock, hashtag safe.
2: Ah, safe. Okay, nice work.
0: Last time, kwento sa akin ng kasama ko, si Kaijun. Sabi daw, may nakasiya din daw na monoblock nung time na yun. Hindi lang ako mag-iisa. Basta yung mamupok na naman daw yung tawag dito. Ay, ito nga. Dapat, last time, ito nga yung dapat surprise ko since nung May 16, July 4, dapat, I-wish ko sana, bubulok ko siya, kahit tayo lang ha, sub, send, Pinapay. Mga nandito, lahat na nandito. Pati sa nanonood sa cool, sa server ng Yo. Dapat isa-shoutout ko sana. Dapat isa-shout ko sana si Tev. Si, dapat isa-shout ko, shoutout ko sana si ano naman si Paki TVP. Buo, tsaka buo, pati buong Yo community. Kaso ayun, hanggang ngayon, di pa yung tawag dito. Di pa yung naanuhan. Next, tatayin natin ulit in the susunod. Kung maabutan natin. Nagpatulong lang kay Cardinal Bato dito. Bakit may double light? Siya,
1: congratulations kay ano.
2: Pansin niyo yung logo. Pansin niyo yung logo, pre. Bakit hindi kidlat.
0: Bakit double light? Tatapon niya.
2: Hindi, pre. Ano, pre? Imbis kidlat yung logo, pre. Nagiging, ano, nagiging kandila.
0: Easy. Ano pa yung bagong tawag dito? Ano pa yung bagong... Ano pa yung isa sa mga bagong sponsor namin, Tita Melts Magazine? Ay. Nakasindi ka na ba? Nakasindi ka ng kandila sa loob ng bahay. No! So, ayun. Namin. Nakaligo ka na ba sa dagat na ang basura? Ay.
1: Oh, no!
0: Nabiusin na Phoenix Express to the show.
1: Congratulations. Congratulations nga pala kay Selena Griffin. Good thing nakita niya na yun.
3: Yes, congrats. Yeah, no.
0: Shoutout din kay...
1: Ang ganda pala niya mag-ballet.
0: Oo.
3: Magaling siya mag-ballet.
0: Shoutout din kay Kuy Apple. Shout out din sa chairman ng Smile Network na si Pre Apple Tomato na vice pala ni Kaya Charis. Tama ba? Yes. Tama ba, R.A.J.?
1: Yata, oo.
0: Kasi tinagin
1: AJ, huwag ka na mahiya. AJ, huwag ka na mahiya. Ano mo na yan, shout out mo na rin yan.
0: Basta yun, sige, shout eto pa.
1: Shout out mo na rin yan.
0: AJ,
3: ano?
0: Shout out mo na. Ano mes bago tawag dito? Ano message mo kay Queen Nine?
1: Shout out ako magsha-shout out.
0: Anong message? Ano yung shout out mo kay AJ? Ay kay Queen Nine, ano masasabi mo?
3: Si AJ kay AJ sa sarili ko.
0: I mean anong message mo kay Queen Nine?
1: Hmm. Ayan.
0: Yun na yun.
3: Ay.
1: Anong message mo kay Queen Nine? Ayan.
3: Wala akong message, pre. Wala akong message. Starstruck.
1: Lo.
2: Ayan o, Nether Portal.
1: Hello, good guy.
2: Ayan, Nether Portal, o. Oh. Ay, Nether Portal.
1: My door.
0: Ano yan?
1: Sabi ano na, eh. Pinong patalaga yun sa DZMM, eh, oh.
0: Ano yung doon?
1: Oy, just to let you know, ito talaga yung ano, ito talaga yung sinuot talaga ni Mips. Ito talaga yung sinuot, ito talaga yung sinuot talaga ni Mips.
3: Yan talaga, yan talaga yun. Yan yun mismo, yan
1: talaga, parehas na parehas. Kala mo babalik sa Caloocan, yung pala babalik sa ano.
0: No!
3: Yung shirt ni Mips from Caloocan, tumanda, ay.
0: No!
1: Hindi, ano, kala mo pupunta ng Caloocan, yung pala pupunta ng Cubao.
0: tapos
1: mangdodog show ng Agila.
0: No!
1: Mangdodog show ng Agila.
0: No! No! So, yun. Ang ating code of the day bago tayo matapos ang ating show ay no! No! No!
1: Ay! Oh! Sige! Ay! RJ, parang baka ka. Ito ng baka yata yan.
2: Ibon!
1: Ang bato na!
2: Ay, mali! No. Iba yun! Ibaraki! Ay, ibaraki!
0: Ano ibaraki?
1: Lesson learned! Huwag na huwag kayong magme-mention ng mata ng egul sa rewind
0: nito.
1: Lesson learned!
2: Hindi pre! Kung hindi pre! Mata ng senior Aguilay! Mali!
4: Senyor Aguila po.
0: Senyor Aguila.
4: Senyor Aguila. Ano? Hoy. Hoy, to be fair ha. Ito, seryoso. Seryoso talaga. Seryoso talaga kami pag inano ni Mer. Kasi ulitin namin ng dog show talaga kami sa Net 25.
0: Hoy. Hoy, tama na yan.
4: Dog show talaga kami.
0: Okay, and sige.
4: Ito, ni-name drop ko talaga to. Harap-harapan. Rodante Marcoleta.
3: Loko. Guys.

0: 25 dito. Puro INT pa naman nasa likod nyo.
1: Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Naiya ako sa ginagawa ninyo, AJ, Sen, ang iingay ninyo. Samantalang ako naiingay. Ay, naku.
2: Hoy, mata ko, Sen lang yun, hoy.
1: Ang iingay ninyo, babi. O, sas, oh, hindi pala si AJ, tama. Si Sen pala yun, si Sen. Sen, umayos ka. Ay, naku.
0: Siyempre, isa ako matalino. Siyempre, Meps, isa ako matalinong si Raulo, eh.
1: No!
3: Ito yun, eh. Gusto niyo marinig. Ay, ano naman to? Advertisement
0: ano
3: naman to?
0: Wala copyright. Ano naman nangyari? Ang kapal ko pa rin ng mukha. Ang kapal pa rin ng mukha ko at the end of the day.
2: Pakinggan ba natin? Joke lang.
1: Huwag na. Amen.
0: Sabi na, ipe-play pa
1: natin. Ano yung? Akala ko, fix your series.
2: Ayun yun, ayun yun, ayun yun, ayun yun, ayun na.

0: Sabihin niya, sabihin ni LG, ni AJ. Okay, stop. Stop, baka makabalit tayo. This push is what you buy LG, na pabitin ni AJ na isang commercial.
1: No.
2: Basta isa lang. So, to summarize everything na nangyari for today, ang pinakapalto dito si AJ.
0: Oo. Yun.
2: Bali mo harap-harapan. Nasa likuran mo lang. Nasa likuran mo lang. Sinob mo pa. Sinob mo pa siya. Oh my God.
1: Na ano? What?
2: Hindi. Si snob.
1: Na.
0: So yun, di. Para din na tayo. Kasi 12:30 tayo. So, kung na-nake tayo. To summarize this maps.
3: I-extend natin to hanggang 4 a.m.
0: No!
4: Pre, gusto nyo ba mamatay ako ng maaga, pre? Wag, pre.
2: Hoy. Wag ka mag-manage ng ganyan.
3: Ako ang...
4: Ay, may papahingin nyo ako, Gagi.
3: Joke lang, Gagi. Ay, joke lang.
0: Pag-tease.
2: Nanay sub. Sub-call dito. Oh my God.
0: No. Matapos na to. Sige, ito na masasabi ko. Since pala tayo, dahil sobrang late ako nung uwi, next Saturday, ibabahagi ka na lang yung mga highlights ng vibe na tawag dito. Unang punta ko sa TV5 Nova hanggang kanina. Grabe throwback yan.
4: Pre, before tayo magtapos, pre, may tanong ako sa background ni ano ni Tita Miss Magazine. Ba't parang bumper ng ano ng starting soon ng Senado, pre, yung plenary session.
1: God.
3: Yung background ng Juan Tita Miss Magazine.
0: Terminal ng airplane.

0: airplane hot.
1: Palibaran ano?
2: Kaya minunog airplane.
3: Ano yung terminal ng airplane? No baliches to Cubao Express?
0: Arte.
3: Ano yung helicopter na yan, tol?
0: Helicopter.
3: Helicopter na yun!
1: Copyright.
3: Yes, ko. Terminal ng airport.
4: At dahil dyan, extended ang Kita News Magazine hanggang 4 a.m.
3: No. Tumisin natin to.
1: Ayokong mapasalang rin.
3: Awa na lang. Nalitang.
4: Awa na lang.
3: Lilipat pa yung timet sa terminal ng airplane.
1: Ano yan, pre? Runway 06 from Cubao to runway... Runway 2 for ano? Nubaliches?
3: No!
1: At ay AJ, tama ba? AJ 0624 pa yung naiya? 0624?
0: You red light, you hazard. Tsaka runway 1331. 0624, sir.
3: Opsi!
1: Tapos pre, pagsakay ni Mapspray, pre, pagsakay ni Mapspray, ano? Diba, nakabasag siya ng monoblock. Pag-upo niya sa upuan ng aeroplano, pre, yung piloto, pre, mag-declare nila yan ng ano, ng squawk zero, ay 7500. 7700.
4: Sorry. Ibala ka pa bang tapusin to? Kasi ako wala. Extend ko pa to.
3: Tiyo ko na magkikita.
1: May emergency yung plano. Mag-engine failure.
4: 27 hours.
3: Stop!
5: Before I go mga kababayan, before I go mga Kanita Maps Magazine, isa lang masasabi ko, bumili kayo ng green apple. Bumili kayo ng green apple sa Brunei TCP. Yung masasabi ko.
1: Green apple? Ano pre? Mag-pre?
5: Mag-pre? One question before I go. One question before I go, Maps. Ano ang lata?
4: I'm not going to be able to do it.
3: Hindi, ilagay ko kasi sa bungang ako. Ayoko na mag-ingay. At dito kasi pamangkin kong newborn pa lang.
1: Kaya pala, tagal mo kanina.
4: Kaya pala.
3: Hindi kasi, kaya natagalan ako dahil bumili pa ako ng diaper. Ayun lang, inamin ko lang
4: dito. Anong brand?
1: Sponsor, at TQ Plus? Tambay ang Quadro Plus? Ay, malik.
5: Anong brand?
3: No!
5: Anong brand ng diaper?
3: TQ Dry. Aba, dapat lang. Ay,
4: sa mga TQ Diaper, sponsoran nyo po kami.
3: This posture spot
5: you know.
3: Hindi, sige, tapusin na natin to.
1: Oh my god.
3: Tapusin natin to.
5: Bayang tuyo.
0: Basta pwede na naman sabi ko ang ganda niya kanina. Ay, okay.
4: Ano, bago natin, bago ko matapos.
1: Clip 7700. Ay.
4: Ano?
3: Tapusin.
4: Basta, Beps, pag ikaw nakita kita sa bagong station ID ng Channel 5, nako. IOOC kita, pre.
3: No! Let's go! Let's go! Hindi, at sige, tapusin natin to. Dapat po, pwede tayo matatapos.
4: Yoko nga, ay. Wag. Send natin to at 6:30.
3: No!
5: Sige na. Out na ako. Pagod na ako.
3: Sige. Bago tayo magtapos.
5: Di ako pinag-order. Di ako pinag-order ka.
3: Customizes up.
0: Gano'ng order?
3: Uy, wala pa. Uy, stop. Wala pa. Di pa ako tapos.
2: Mips!
3: Customize is up. yung set yung araw ng 5th anniversary was paldong paldo. But Tita Ems. De, yun. To summarize this up. Hindi ko, next week na natin tawag dito ipalabas yung mga nakuhanan ko. Nung nandun kami last week. I mean, kanina. Basta mami yun. Hindi ko na kaya sa os.
0: Pero ayun. Part 2.
3: Ah, part 2. Bukas. Ay, bukas. Next Saturday.
5: Part 2.
0: Seryoso ba? May 20 usin natin.
5: Bukas.
3: Part 2. Hindi.
5: Guys, abangan nyo part 3 next week.
4: Part 2 next week.
3: Part 2 next week.
5: De, part 3. Part 2 bukas, part 3 next week.
3: No!
4: Live next week?
3: Live next week kung kakayanin ko. Next week.
4: Oh, in nga.
5: Kung kakayanin
4: live stream natin sa Smile Radio. Abangan nyo yan, guys.
3: Dapat nga ipapalabas
4: kayo. You know.
3: Ah, sige.
4: You know.
3: Next Saturday.
4: Live natin next yung vibe, guys. POV ng audience.
3: No! No! De. Baka next Saturday, ipapalabas na, kung papayagan tayo ni Gio, na ipalabas muna yung show ko na Tita Ms. Magazine sa Smile Radio. Since, wala siya may say, since last, simula ngayon, hanggang next week, papalo ko muna kay Gio.
4: Sige.
3: Sana.
4: I-bring up ko lang dito sa ano. Tulungan kita next, dyan, Meps. Tulungan
3: next week,
4: kita.
3: Next week. Next week na yan, next week na yan. Pero bagay nga, next Saturday na lang natin kwento. Pero bago tayo magtapos, yun nga, ano ba ako sasabihin? Yung isa pang topic eh, yung tapos sa Cool FM na magbabago. Pero sige, next Saturday na yan. Basta yung...
4: De, summarize mo na lang Maps in one word. Summarize mo yun in one word.
3: Yung first week ng Cool FM na bagong era. Yep.
1: Ang hingal ni Maps.
3: Congrats.
4: Yep, ano? Yep. Yep,
3: yep, congrats. Word. Congrats, siyempre.
4: Congrats na yung first word.
3: Hindi, congrats lang. Pwede.
4: Ah, congrats.
3: Tatlo. Okay. Tatlo ang napalduhan. Una, Miss Radio Tonight. Pangalawa, yung pagbabago ng kulit. Pangatlo. Ano ba yun? Basta ang dami yun. Basta yung kukwento ko na next week. Basta congrats na lang sa first word. I'm sorry. Next Saturday. Agahan natin. It's now 12, ano ba? 12:42 na. Sorry kung na-late ako. Sana next week ay 11 PM na tayo ulit. And susunod na.
1: Ano tulog susunod na baby. Na? Susunod na ang sign off. Ay.
0: Nature Collection.
1: The Nature Collection. Yes, Nature Collection.
3: Pagsasign na muna kami. Sige na.
0: Also, ako like sa GLR. Music. Ano, dahil naputol. Naputol lang po tayo sa GLR. Dahil nakahaba po.
3: GLR, how could you?
5: Thank you very much.
3: GLR, how could you? Sige, next Saturday. Ando next Saturday, 11 PM. Ako si Mebs. Ito, Tintin na Mr. Gisini. Say good night. Bye.
4: Bye guys.
5: DMX ni RJ, thank you. Ano man ang iyong ginagawa.